Bakit nga po ba natin nasasabi yon? Mahal na mahal natin ang Panginoon. At bakit ba pwede mo talagang banggitin na kailanman di kita ipagpapalit? Alam niyo, ang Diyos lang ang nagbibigay sa atin ng pinakamagandang deal sa lahat ng area ng buhay natin. Amen? Sige nga, palakpakan natin na malakas ang Panginoon. Gusto niyo na sample? Sample na deal? Sabi ng salita ng Diyos, His anger lasts for a moment, but His favor lasts a lifetime. Wala yatang naniniwala. Hallelujah! Gusto niyo pa ng ibang deal? Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life.

0: Excel FM.
1: Hoy Maring, pakuratira gunang imong kumari. Ing na nga naamoy anak duha sa iyahang bana. Guna Maring.
2: Exciting!

0: FM Mati City 99.1 Exciting!
1: Sa ibang bansa, ang buhay nakakulong. Dito sa

0: Hindi mo ka pag-umpisahan, sis.
1: Umpisahan sa ano?
0: Okay. Ano na, ba't ko kami salakyan ka?
1: I'm so sad. Hindi mo na iPhone 15 Pro Max, pero sa akin na Mega.
0: Kaya ano na, ba't ikaw din mo?
1: Ano na, salakyan ko?
0: Well, ato?

0: kapag umpisa, Hansis.
1: Umpisaan sa ano?
0: Okay. Ano na, ba't ko kami sa lakyan ka?
1: You're so sad. Hindi mo na iPhone 16 Pro Max, pero sa akin na Mega.
0: Kaya ano na, ba't ikaw, din mo?
1: Ano na, sa lakyan ko?
0: Well, ato?

nating dito. XFM, katropa mo.

0: XFM.
1: Pwe, sa una, sa wala pa ko ka paminawag, XFM. Andir-andiron ako sa kong asawa.
0: Kumaminaw ka sa XFM.
1: Pero karon, sugad na ka paminaw ko, XFM. Pwe!
2: Hoy, Pulding! Labining mga hapon o lampi dire.
1: Pag-uwa dira! Wabag ko na huwag panglaba dire! Unyang daw-daon! Manghugas sa kong plato! Pwe! Makalagot!
3: Exciting!

0: Exciting!
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Ako si Warren Calocot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Morilsor. Isa ka pinikaber. Samtang si Igong Biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Ningot na kay kong paminaw. Lami na kaya kong pumasahiro. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus User, atong paminawon.
5: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ko ka security guard niya, Permi Mabilar. Kay panggabi man ang duty. Ako nga batiyon ako, magsakit sa akong mata. Kunya, mamular ba? Mato nga, nabalaka ko kay Basil at mabuta na inoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin. Usa ka simana, ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati ng sama na ako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kining nga sakit akong kalawasan, sir. Nya. Murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi nitong tulog. Jubay tayo, sir. Tagamatanaw.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
9: Para sa dynamis?
8: Para sa turnyo ni Mrs.
9: Tour?
8: Oo, sir. Turnyo palangit. Diba, sir? Exciting?
9: Sure, Tavis. Dalong ko nimo sa langit.
10: Exciting ba?
8: Dili, sir. Oy, kamuradwa ni Mrs. Nimo.
9: Sige, sulayon na ako na, Miss.
6: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o klavuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Si Aida Cordero, taga butike. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Narwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Nanami gin.
12: Santon Plus

0: kang sakit, dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kang uminom o kaduha or katulog.
1: Sistapain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sistapain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga buti ka.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Par, par, alay pangod, par. Pakuratira ko na yung kumpare nga. Nasay mo hayang asawa?
4: Exciting!

0: Bulu papa ngetikan.
1: Ay, oo. Mananagat gito kong papa. Kuya, kito akong papa kay taas kitong utong. Utong nga na lang gudang isda. Akong papa, wapag yapon.
0: Ala, yaway. Iya, ate imong papa.
1: Ay, si akong papa? Na, hantod garon. Missing pa.
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Tumulay palagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Sampo Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sampo Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sampo Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko ito gabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagbili sa mga butika.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Sa una, putot kayo ko. So, kanya namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
5: Wow!
4: Binawbe? Pinagali ka-inches na nga ako ang takong kay murampa ang sokens kay naghanda kay Kex Durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
6: Exciting!

0: Galaxy FM.
1: Kyo, kyo, kyo. Pakuratira ko di mong amo, kyo. Ingnan nga ka ng bujuti kagabi.

0: FM Marti City 99.1 exciting.
1: Ora kapitan, unsay kalahian sa una ug karon?
2: Ani ni siya kapitan. Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
1: Oh! Unya karon di ay.
2: Karon kapitan. Gamay na lang pod ang mga lalaki.
1: Asya manding uban.
2: Wala na, nangabayot na. Exciting. Exciting.
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rin mo. Dahi kagyog o. Sige, talaw nang bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din nalang good kugod. Kalipay mo na ako ni.
4: Ay, ambo to rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagod. Timplahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Kuday si Bal, 40 anyos na, agadabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ko, halap sa kong pananaw. Usahay, magluha-luha o haplos pagyod, taga na kong tambal na pistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Masulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na kong magluha-luha akong mata, kung makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inom mag Premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po pirmi akong kabukugan. Pag tumahan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
12: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapagaw na magkadakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
12: Ay, no.

0: kita naka turbo.
1: Food supplement from Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
0: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement from Mapalit sa mga butika.
2: Samsung Plus Herbal

0: to pain.
1: Ako di ay si Jack, usaga radio personality.
2: Na ako'y chronic back pain.
1: 2 years na.
2: Pero dako kaya akong pasalamat sa Sis the Pain.
1: Kaya katulong lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
0: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor.
3: Kung maminaw ka sa XFM.

0: Kapitan Lodi.
1: Ang mitra.
0: Ano ah, putot lang ka?
1: Ingon ani magod ni siya, mitra. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama o papa.
0: Onya, unsay connection?
1: Unsay connection? Alangan, wana may nagpadako nako. Mau nang handod karon, putot gyapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
3: Ambo to rin eh mo. Gahi ka diyog o. Sige, talaunan bitaw na itong unse. Padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
2: Ma, pasag din na lang good. Kalipay mo na ko ni.
3: Ay, ambo to rin eh mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Hey guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Kuday si Val, 40 anyos na, kagadabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, dagan akong tambal na testingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Tinagong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
9: Pag inom og Premium D3, ragyod ang nakapalagsik na kong balik. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog akong mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan akong Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
10: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
11: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapag na magkada kang kaayog trabaho sa opisina.
10: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
11: Sure ka?
10: Oo.
11: Exciting!
10: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
11: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatakas. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
10: Like you. Basta naka-turbo.
8: Food supplement from it. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
8: Turbo. Food supplement from it. Mapalit sa mga butika. Samsung.

0: ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibigay sa mabuti ka.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Par! Alima! Ang kurantina mo lang yung mga asawa nga wala lang kayo makuha sa imo ang sweldo kay nahurot na sa online sabong?
3: Exciting!

0: Utang aku, Pa.
1: Eh, usah menang imong pangutan na.
0: Uncay, Spanish.
1: Sa unsa man?
0: Kanang, the boy is running.
1: Kisa yun, Rana?
0: Si Kadabi.
1: Akuan, El Nino Misotoy.
0: Exciting!
2: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok, akong bumiyan sa din gasiyok. Nang buwa kong babungod. Kasi kaayo to, dinam na akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kaayo siya. Gamit Cebu Santon Plus, kaya ako kayo sa

0: Coffee Mix.
1: Kuday si Neil Canyero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong Maldes atong niaging wakabuan, nas kayo akong sugar. Gani, indang nako pag-inom sa pinga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na, so dili na ko diabetic. Naku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
0: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Mabibili sa mga butika. Claire Skin Beauty sa

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Sunfoam Plus Herbal Oil.
1: Ako po, si Ethel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang akit ng katawan ko.
0: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Paasahan
0: sa sakit ng katawan. Sunfoam Plus Herbal Oil. Sunfoam Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Rose, usak ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sunfoam Vitamin C. Nindot na jud akong pamina ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover ni ini.
0: Sunfoam Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunfoam Vitamin C, Sister Pain.
4: Ako din si Randy, taga Cebu, sa kasensor ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Supra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay biktibo kayo ang Sister Pain.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Sa mga butika.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapak ko namino og XFM. Pangit kayo ko.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Sultan nga namino ko? Karon ha! Nadawat na na ko bro!

0: 99.1 Excite. Sikap Lodi nang apply sa barberuhan og dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mabud ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
2: Asa man?
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
2: Asa ato?
1: Mga play unta kog barbero.
2: Ala, sorry. Sorry ha? Ayot yan. Among? Itawa, tine.
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
2: Bayot ka?
1: Siyempre. Bayot kayo. Dawat na ba ko?
2: Exciting!
3: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
4: San Villanueva iba?
5: Ga Rock Banana.
4: Anang Santon Gold,
5: Santon Vitamin C ug Santon Mobimix.
4: Kay ako sa una na
5: pandugay na to,
4: ako itian ha, nabukod ako na.
5: Siguro marbulan na siguro sa likod.
4: Kadungog ba ko kay Sir Indon
5: at istingan daw.
4: Gitry na ko
5: inom anang
4: Santon Gold, pero Santon Gold lang.
5: Ma-state ako usa ka semana mo.
4: Tiko ana.
5: Si isa lang ganito.
4: Nga usa ka bulan.
5: Gamay mga kong bukol.
4: Na ko isis
5: pa una, gamay kayo.
4: Munggos lang.
5: Ito nagkadako na siya mo rag ulin.
4: Pero ni gamay pod.
5: Naayo jud ako mga bukol sa kong lawas.
4: Mubag na ko ug sa likod.
5: Tingwan na ko sa lagay na ko
4: kaning produkto sa Yes Toil
5: na panyo dako kay katabang sa kuha.
3: Zaphon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
0: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, mimintigin ako mga sangatas dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, mo napahanap. Sigir man ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paletin ko, nisulay ko, ribalik ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na matyagan, wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po ito niya. Nawala-wala na po itong itawag nilag terjom. Mula pa, salamat yung kuhin yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo pag-himo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
8: Ako si John sa taxi driver. Gikagbuntag hangtan paggabi. Iyon jud kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikagini sa hay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo kondisyon di akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Usa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Gising.
0: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. One Turbo.
9: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsing na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
3: Seven Plus Herbal Soap.
10: Yan is Galona, senior citizen. Burned skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Tried Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
3: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
0: Sis the Pain.
11: Ako si Ricky. And I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Recured. Paspas kayo mawala ang pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Do, do, do, do, do, do, do.
12: lang, kadali lang, par. Imo na ipakuratan ng imong asawa nga. Bayot ka.
2: Exciting!

0: FM Mati City 99.1 Exciting.
1: Hello? Hello?
2: Oh, hello.
1: Papa? Pa?
2: Oh, nak.
1: Uli, na.
2: Na ako sa hospital, nak. Di ko kalakaw. Ngano di ay?
1: Imo, manok, ibarte.
2: Unsa? Akong manok, ibarte. Kadali lang. Inay mo mama, anan ako sa krusay.
3: Mga katupa, exciting!
4: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugong wakabuhang marag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, ikwa tong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, nainwala siya, mag-anayin siya, nagkawala hindi, nawala na yun. Mga yun ay pinagkabibibis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, salag mo kumutiskin mo ninyo, alanga, nindot yun.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap makastick tuwa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen o mga tabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga maka-maintain sa moisture o makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahal.

0: si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sista Faye kay kada magtukarang split sa kong gout. Katay ko da yun at Sista Faye. Kaya kung uban pang painkiller, walay epekto. Dahil rajin kayo ang Sista Faye.
1: Sista Faye, hanggang ang pain. Fast and safe. Sista Faye. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibigay sa mga butika.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Par! Ano na good, par? Pakurati na ko na yung mga silingan, liya nga. Mangutang ka pero hindi mo bayaran?
4: Exciting!

0: Oy, master.
1: Oy, usa man kap.
0: Laro ho na to ni ha. Ingon man kuno ka nga naungkog unggoy.
1: Dili, dili kap. Oy, ang akong ingon pa nga ang unggoy pareyang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, laro ha.
1: Exciting?
2: Exciting!
3: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
4: Okay, kung pasalamat sa Tonton Plus Gold Day, tumanggog, sir. Hindi, doon ako dinulan nga dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Tonton Plus Gold. Akong kalsulay, sir, nakahuro o blok at nakita ko nga, doon ay alibyo akong pamati. So, hindi, normal ba akong menstruation?
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron patagtahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig lupaon, parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutol na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higog niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutanan na abas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos. Taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Okay na rin ko nagproblema anis ako ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katon. Grabe ka hassle. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod ni higala. Nga magsulay o Vision X Plus Capsule. Ug ipalit tapos gimintain. Sa wala damha. Nalibihan ng akong gibati. Wala na tong pagabon-gabon. Katol-katol. Ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Ug sa paspas. Ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati. Sama ka nago. Ang Vision X Plus Capsule mo. Para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premio D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. Ug Moringa Oil.
8: Kadaadlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. Ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sekreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sekreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
5: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
5: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa. Zaton Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
10: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
12: Si Sara Dainy, taga-Cagayan de Oro, sa ka-call center agent. Bermi ko gina-migraine sa trabaho. Nahiragyot ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
5: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
0: Hala, oy, di man dali siya gwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.
2: Exciting.

Mosyudad, doon ka lang kabuhok bulan. Exciting!

0: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo din Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, abaklan ta ka. Pero dalilagid bala. Iintagali mabayad sa tuition mo.
1: Oh, gali, diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
4: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
3: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
4: siguradong sisiglang pakiramdam.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahin
3: na all-in-one

0: nationwide.
1: Sister Paige.
2: Si Arlene in Davao City. Isa ko ka virtual assistant. Kung nagpangita mo o pain reliever, dali na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka mo-inom o kaduha or katulog.
1: Sister Paige. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Paige. Symptoms persist. Call your doctor. Bibili sa mabuti ka.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Uy, maring, maring. Takuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
5: Exciting!

0: 99.1 Excite. Oh, Archie, kumusta bang klase?
1: Okay kayo.
0: Very good.
1: Kabalo ka, Kap. Ako ay naka-answer sa question ni teacher.
0: Liwat yugan ako ba? Unsa day question sa imong teacher?
1: Akwan, Kap, nanguta na siya kung kinsa iwa kasabot. Exciting!
2: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
3: Si Gideon Galawiyo, taga na kung siyang tabo di oras, kung kaya tinang taas, kung hindi, so kung pag-ihi, magpatol, ay gabing yung nating matulog.
2: Sa Phone Plus Gold.
3: Captain Lamia, natulog na tayo po, kung sa pag-ihi, o tira tayo, agar oras na dating, and 24, lang itong nakapaminaw sa tumigit ng multika, sa kung nabalati, ang unang sulayan na ulog ko sa listorel, hindi mo tayo matapang na sa inyong panglawas.
2: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
4: Zaton Plus Coffee Mix.
5: Ako si Junior, kapitid ko kada puntag, iniguman ako o ginom sa itong kape, kapakarap ng ulcer. Sinagingo na ako, sulayan na ako kunog inom ang santong Coco Mix. Sa langkabulan na pag-inom na ako, wala na gato para akong ulcer. Damigod kaayo ang santong Coco Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
4: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mukna makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitumar pero wala man siya epekto. Nagkona noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa premium D3. Dapay ako pa salamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya na wala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang premium D3 sa lawas. Sulayin nini. Wala ni DI dagan na.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo user, atong paminawon.
8: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, may palit dayon ko. Bisan dark, ipakapin ang akong edad. Matahinay naman, nalawan ko sa kutsiks. Pagtumbar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinin.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Yan namigin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
12: Sister Pain.
13: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay kito gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay Lira Kaayo. Sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
12: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Sa mga butika. Kung mamino ka sa XFM.
14: Sauna! Pugi kayo, yab! Sukat ka na minaw kong XFM? Kwartahan ako!
15: Wow!
14: Naapagi kayo, yab! Lisod po, dog mamayot ko. Ayo, suman mo diha, suman mo diha, 150 lang o init pa. Ipahit na kayo, suman o. Oh, oh, oh, oh. Grabe kayo, napilato-lato libre o. Oh. 150 lang, 150.
1: Mga katupa, exciting!

0: XFM.
1: Par, par, alay magod par. Pakurati na ko ng hospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.
2: Exciting!

0: FM Mati City 99.1 exciting.
1: Oi, arce, unsa ba ni F ha? Kanig na si imong card? Kwan kapitan, unsa man ang F si imong card ha? Kapitan, fasado ang pasabot ana. Amin akong perfect.
2: Exciting!
3: Dagha na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugong wakabong murag na koko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, tiko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, nainala siya, mag-anene siya, nagkawala, hindi nawala na yun. Mga yun ay pinag-debis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, sa lagu, kumutisting mo ninyo, alanga, nindot yun.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa premium B3 Coffee Mix.

0: Vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahay.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili maligaya na masakit akong kalawasan. Usa santang dili pa kaayo mo sa kilit tumaran dayo nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Uy, mati, kanang uban ba? Wala pa ka nikagikan? Nangayon nagpasalubong. Excited?
5: Exciting!

Rodney,

0: บอลลอน
1: พี่เต้น
0: น่าแก่สินเดีย
1: น่า
0: เอาเป็นปุ่นองชาเก
1: นไอเกนไอเกนไอเกน
2: Exciting! Santo Plus Gold!
3: Kasimira Sol, ako rin yung isultihan kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa mga amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santo Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
4: Santo Plus Coffee Mix User, ating paminawan.
5: Kami kagong pasan ng kopi, Santong Kopi Mix kay sa unang mga kopi. Abdo sa kundihan, pero nakuha ko na. Ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag. Santong magabi e pong buntag na po. Walay halang yung kutukuto. Salamat ganito ko na nakadungo ko ni si Dr. Sayesto. Na panyo, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
4: Santong Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy na kape. Kape nga di makanervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Lex, daghan ang natabangan.
6: Termigyud gamuta muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi na ko sore eyes gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months man way undang ug muta muta akong mata. Mauto gitu mara na kong paspas og Vision Lex Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Lex Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
2: Vision Lex, slay ang kay epektibo. Vision Lex Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Premium D3 user.
7: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyan kay Kuksay, magsige og duka ko sa klase. Higyo day lalim. Abang guys, kuwela ka. Trabaho, podcast, sukad. Nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo. Akong gitistingan. Daw man sa akong pagkaon. Inunda yung ko Premium D3. Ginugod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan. Nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best dude ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
4: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo.
8: Pakusog.
2: Turbo.
8: Pagdugay sa away.
2: Turbo.
8: Doble. Ang kalipay.
9: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura.
10: Murag exciting ning turbo ah.
11: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
10: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
11: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo, food supplement from eh. Himo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan, o kababainhan, o gahatag o kusog, o resistensya.
8: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo, food supplement from eh. Mapalit sa mga butika.
8: 7 Plus Herbal Soap.
12: Norma Oda, pagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap.
13: Hindi na!
8: Santon Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
14: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain ay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
16: Kung mamino ka sa XFM.
17: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo, ang bayrang nilayas. Ano? Exciting?
1: Exciting!

0: Kiss FM.
1: Maring, alin pa gud maring? Pagkurati na gud ang imong bana. Ing na nga, nanam yung anak sa inyo ang driver.
2: Mga katrupa, excited!

0: ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang magandang pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating programang The Secret of Health Nationwide. Ang programang pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga ibisa, dekilidad at nutraceutical grade ng mga produkto po nito. So mga kabayan, dahil hindi pa nakasubok ng ating po mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na butika, parmasya dyan sa inyong pulog.

0: hapon pong ito.
1: Mm-hmm. Samahan po ang iyong mga lingkod sa atin pong programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng iyong mga text messages, mga inquiries, if ever meron po kayong mga katanungan about your health, i-text nyo lang yan sa atin pong numero. Ang atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At huwag pong kalimutan, i-like and follow ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. At puntahan po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saan pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathy Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Checos Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic na malapit dyan sa inyo pong lugar para sa libreng konsultasyon at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Mabigyan po ng solusyon ang matagal nyo na pong iniinda ng mga karamdaman. Ano? Mahirap po pagka yung mga sakit na yan ay nabaliwala po natin, no? O naipagpaliban ng gamutan, lumalala po yan sila at nagudulot pa ng mga komplikasyon sa atin pong pangangatawan. Kaya nga, as soon as na-discovery po ninyo na meron kayong iniinda ng mga karamdaman, eh agaran dok, dapat nasusolusyonan o nabibigyan ng pansin kaagad yung mga sakit po na yan. Ano?
0: Oo, kasi pinaka-importante yun sa lahat na hindi lalala, no? Marami namang way to prevent, marami ring way para malaman natin kung ano yung mga pamamaraan pwede natin gawin. Napaka ano na ngayon ang mga modalities and knowledge. Actually, yung naturopathy, isa sa lumalawak na profession sa ating bansa. Ang layunin talaga niyan, tulungan kayo na makahanap ng paraan para hindi tuluyang magiging life-threatening yung kondisyon. Kasi most of the killer diseases partner sa Pilipinas, may tatlo eh. Number one yung heart attack.
1: Yan, no.
0: Pangalawa yung tinatawag na malignant neoplasm or cancer. Pangatlo sa listahan ng killer diseases sa bansa natin ay yung cerebrovascular accident, yung stroke and related condition. So yung mga yan, lahat ay related sa lifestyle. At pwede ito maagapan dahil sabi ko nga kanina, ito yung number one na problema at panganib sa kalusugan. Kaya lang, itong mga ito din ay preventable.
1: Ang mga karamdaman nito, Dok, ay may malaking kinalaman ano, sa ating pong lifestyle and sa ating pong mga kinakain, mga kaibigan. Ano. Once na maiko-correct po natin itong mga bagay na ito, mataas ang possibility, Dok, na maiwasan din natin itong ganitong uri ng mga karamdaman or mapababa po natin yung chance na magkaroon po tayo nito.
0: Oo, kasi ngayong panahon, modern civilization, kumbaga, hindi na katakataka minsan pag isang tao kahit bata pa, mga 30 pa lang may hypertension.
1: Yes,
0: na
1: so.
0: Nung unang panahon alam nyo yung lolo ko nga noon ang iniinom lang niya sambong eh. Tapos ang edad niyang namatay siya almost 90 years old kasi nga yung pagkain at yung kanilang traditional na way na inom sila ng herbal. Tapos hindi sila masyadong kumakain ng too much sugar, too much yung mga

0: mantika. At more on organic talaga. Kasi sa probinsya, kung ano yun nandiyan sa palibot, mga tanim-tanim, yun ang kinakain nila. Mm-hmm. So, yung mga ready-made na yan, nung unang panahon, luxury na yan eh. Noon nga, noodles lang eh. Di ba, pag galing kang abroad, mm-hmm. pag-uwi mo, dala-dala mo mga noodles. Ay ngayon, kahit saan, pwede ka nang bumili. Kaya maraming tao na dati, ang sakit eh, dun lang sa mga mayayaman, eh ngayon, yung sabi nga nila, cancer is mm-hmm. diseases of the rich eh. Pero ngayon, hindi na.
1: Hindi na.
0: Everybody can have cancer. Mm-hmm. Kaya ang point dyan, kinakailangan talaga aware tayo yung consequences ng diet at iba pang mga ginagawa natin at kung ano rin yung way para ma-prevent ito.
1: Mm-hmm. Ayan, sa mga kaibigan natin ha, kinakailangan po ng sapat na kaalaman or knowledge about this, ano, yung mga karamdaman na yun, kung ano yung mga maaaring magdulot nun sa ating pangangatawan at kung ano yung mga pwedeng maapektuhan nun ng mga organ sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Once kasi na alam natin yung kung paano sumisira yon sa atin pong pangangatawan, kumbaga mas mako-convince tayo, Doc, ano, na mas madali-dali nating maiwasan, ano, like yung mga lifestyle, yung mga wrong lifestyle, yung mga wrong habits, ano, and then yung poor choice of foods. Kumbaga, kapag alam natin kung ano yung naiudulot nito, ano na banta sa ating pong pangatawan, mas magiging aware tayo to avoid it. Ano? Kasi pagka hindi, yung iba, unaware na nagagawa nila yun. Yung iba naman, Doc, alam naman nila, pero hindi ganun yung, kumbaga, hindi ganun kabigat para sa kanila.
0: O kasi nga, minsan namamaya na yung masarap, di ba?
1: Ayan na nga.
0: Di bali na, may maintenance naman ako. Pagkatapos kumain lechon, kakain ng maintenance. Pero yun yung reason bakit paulit-ulit ang sakit. Paikot-ikot lang. Ano? At later on, habang tumatagal, sa halip na mabawasan ang sakit, nadadagdagan. Pati gamot nadadagdagan. Mm-hmm. So nakikita natin kung saan ang problema. Ang problema hindi sa doktor, kundi mismo sa sarili natin. Mm-hmm. Yung ating disiplina. Kaya nga kami sa Yes to Health, yun lagi namin pinapaalala pag may pasyente, ano, lagi natin sinasabi, yung tamang diet, yung choices natin, yun ang magdadala ng ating healing. Mm-hmm. Yung paggamit ng Santon Plus Gold, yun ay nagbibigay ng malaking opportunity sa katawan na makarecover. Kasi nutrition ang tinatarget ng ating Santon Plus Gold. Mm-hmm. Even yung iba pa nating produkto, ito ay magbibigay lang sa atin ng mga materials for healing. Kasi yung katawan, may ability naman yan na magpagaling na sarili niya. So, ang kailangan lang ng katawan that are commonly missing sa ating buhay, yung eksaktong nutrients na kailangan niya to function properly for healing.
1: Oo.
0: O, kaya sapat na piliin natin yung diet natin ng tama. At kung kulang, sa tingin natin kulang, take supplement, katulad ng Santon Plus Gold. Kasi FDA approved itong Santon Plus Gold, ibig sabihin safe ito na inumin araw-araw ng ating mga consumer at hindi ito katulad ng ibang produkto na kapag nasobrahan ka, magkakaproblema ka. Kasi ibang kategori nito eh, pagkain po ito.
1: Yes, so, sa mga kaibigan natin, ano? So, hindi natin sinasabi, Doc, ano, na hindi kayo umiwas sa ganito, take lang kayo ng ano, Santon Plus Gold. Ano, at wala kayong dapat iwasan. Hindi, mga kaibigan. Ano, meron tayong mga, ano, marami tayong mga dapat po na isaayos sa ating pong pangangatawan. Ano. Kaya nga dito sa program po natin, pinapaalam natin sa ating pong mga kababayan kung ano yung mga dapat at mga hindi narapat, ano, sa ating pong pangangatawan. At pag nasunod niyo yun, malaking bagay na yun sa pagpapanatili ng malusog na pangangatawan. Mm-hmm. Itong mga suplemento na ito, mga kaibigan, ay pandagdag na lang dun sa integrity ng atin pong health para mas makaano siya, makakope up siya. Ano? Kasi hindi naman lahat ng karamdaman, Doc, is galing din dun sa lifestyle natin. Mm-hmm. Meron mga viruses, meron mga bacteria.
0: May genetics.
1: Oo, may genetics. Ano? Na kinakailangan pa rin ng katawan natin ng sapat na nutrisyon at sapat na sustansya para makakope up dun sa mga bagay po na yun, mga kaibigan. Ano? Kaya malaking factor na yun, Doc. Pagka maiwasan mo yung mga, ano, yung mga gawain at mga pagkain na primarily nagdudulot ng iyong mga karamdaman, malaking points na yun na mapanatili natin yung healthy body, mga kaibigan. No? Lalo na, pagka sabayan nyo pa ng pag-inom ng ating pong mga suplemento, talagang yung pagiging healthy ma-achieve natin at yung lakas ng pangangatawan natin at yung pagiging functional natin, ano, yung pagiging functional ng every organ sa ating pangangatawan, eh, makakamtan natin, mga kababayan, ha? Kaya yan, ha? Sa mga kaibigan natin, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ate po, text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Dok, meron po nagtanong dito. Good PM po. Ano po magaling na pang-alis ng varicose veins?
0: So, yung varicose vein, para sa kaalaman ng karamihan, ito yung hindi maayos na kalagayan ng veins. O, meron tayong dalawa kasing major blood vessel. Ano? Yung artery, yun yung makikita nyo sa mga drawing na parang pula. Kasi ang dumadaloy doon is fresh oxygenated blood. At yung veins naman, di ba kulay blue yun? Ibig sabihin nun, ang dumadaloy doon, yung mga dugo na merong dumi pabalik sa ating lungs and heart. So, usually, pag may varicosities ka o may varicose veins ka, ang nagkakaproblema dyan yung valve ng ating mga veins. Kasi yung veins natin, may parang valve yan eh. Para hindi nagba-backflow yung dugo. Ang direction lagi, papunta sa heart. Going to the heart and lungs, ano? So, ang nagkakaproblema pag may varicose ka, yung mismong valve. So, pag nagkaproblema yun, pwedeng nagba-valve, so lumulobo yung varicose. So, ang common na ginagawa nila dyan, nagsusuot sila ng yung tin sacks or yung iba, stockings, compression sacks na tinatawag para makatulong na hindi magbabulge or lalala yung varicosities. Tapos, iwasan din yung sobrang pagtayo lagi na, kasi karamihan nagkakaroon yung partner, yung mga trabaho nila.
1: Maghapon na
0: nakatayo. Maghapon, o naglalakad maghapon. Or merong problema sa circulation. So, ang pinaka-the best sa mga varicose veins is uminom tayo ng mga inumin o kumain ng mga pagkain na may magandang supply ng amino acids, mga pangangailangan kasi ng ating, yung protein niya na magandang klase ng protina para makatulong sa integrity ng ating mga blood vessels katulad ng veins natin. At iwasan natin yung mga activity na pwedeng magpipressure sa ating mga varicose. Sa totoo lang, kapag medyo malala ng varicose, ang pinakang solusyon medically dyan ay surgery. I-surgery yung mismong may problema at yun ay medyo complicated na proseso. Ano? Pero kung kayo ay nagsisimula pa lang yung varicose veins ninyo, ang mga pwedeng gawin, bukod sa pag-take ng mga B-vitamins like B-complex, vitamin C is very important sa integrity ng ating pong mga blood vessels. Malaking bagay din yung pag-take ng calcium and magnesium. Ganon din yung Santon Plus Gold dahil napakaraming antioxidant property na meron dyan. Yun din mga tinatawag na physical therapy. For example, itataas mo yung paa mo ng mga 2 to 3 inches na mas mataas kesa sa iyong heart pag ikaw ay nagre-rest. Kasi ang mangyayari noon, matutulungan mo yung yung blood flow na mas efficient pabalik sa ating heart. Kasi kalimitan na nagkakaroon ng varicose veins, yung mga obese, yung mga may other condition na nakaka-apekto sa kanilang daloy ng dugo. Oo, kaya yun ang nangyayari doon.
1: Okay? Kaya sa mga kaibigan natin, ha, na nakakaras ng ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan, mas maganda makapagpakonsulta una-una para makita kung gaano kalala yung inyong pong varicose veins. Meron kasi yung iba, Doc, superficial lang yung mga varicose veins nila. Meron naman yung iba, deep inside talaga, the subcutaneous area. Hindi mo masyado malalaman na may varicose veins ka, pero nararamdaman yung mga symptoms like yung pangangalay.
0: Sa amin, mga water therapy na ginagawa dyan. Commonly kami sa wellness center. Ang ina-advise natin yung tinatawag na hot and cold foot bath.
1: Oh.
0: O yung ilalagay mo sa medyo mainit. Then after that, after 5 minutes, ilalagay mo sa malamig. Ang nagiging action nun, kasi pag nilalagay mo sa mainit yung part ng katawan mo, it will attract more circulation. Parang
1: hinihila
0: circulation. Then if you apply cold, it will push away the circulation on the blood. So yung action ng parang close open,
1: push
0: it can help to increase yung health ng ating mga veins, varicosities, ano. At saka nawawala din, nakakatulong yan doon sa magandang, kasi nagkakaroon ng clog veins. Kaya nakikita nyo, lumalaki, o yung iba pa, parang pumupulupot, parang makikita mo.
1: Parang spider web.
0: Iba yung direction ng mga veins. So, nagkukos ito ng parang ngalay, masyadong hindi maganda po yun pagdating sa circulatory system. So, lahat ng nakakatulong sa hypertension can also help people with venous insufficiency o yung isa na yung varicosities o varicose veins.
1: Itong problema ito, Doc, ay hindi naman siya ganun ka life-threatening, pero yung komplikasyon niyan, yun ang maaring maging delikado, like yung pagkakaroon ng mga blood clot.
0: Yun, oo.
1: Pagka namuo yung mga dugo dyan sa inyong veins area, tapos napunta dun sa mga yung mga delikadong mga ugat, ano, tulad yung ugat sa puso, ugat sa papunta sa ating brain area, pag nag-clog yan doon, delikado kasi maaaring magdulot yun ng blockage.
0: Yes.
1: Doon sa inyo po mga kaugatan or sa mga blood vessels ninyo, mga kaibigan. Kaya as much as possible na malunasan itong gantong uri ng karamdaman, eh mas mainam po, mga kaibigan, no? Kasi yung discomfort na may dulot niyan, eh matindi talaga, mga kaibigan. At the same time, yung komplikasyon nga niyan, nabanggit natin, yun ang delikado rin po, ano, na maiwasan. So maganda yun doon, ano, yung cold, hot and cold foot bath, ano? Tama. And then after nun, Doc, pwedeng haplasan nila ng santong plus herbal oil.
0: Oo, kasi kailangan din ng ano, ng something that will stimulate circulation. Mm-hmm. At yung santong plus herbal oil, meron yung mga sangkap na essential oil na nakapagpapaganda ng balat at the same time nakapagpapaganda ng circulation sa isang part ng katawan na ina-applyan. O kaya yun ay ginagamit natin para dun sa mga medyo masasakit ang katawan, hindi ma-relax. Isa yun sa magandang gagamitin ng mga herbal extract.
1: Yun, ha? Kaya yan, sa mga kaibigan natin na nakakaranas po ng varicose veins, ano to yung mga dapat nilang iwasan? Like yung sa mga clothing, yung mga sobrang fitted ng mga jeans, mas maganda maiwasan din siguro.
0: Yung mga damit at kasuotan na masyadong masikip.
1: Yan, yung lalo hapit na hapit.
0: Oo, lalo na yung sapatos pa nga lang. Pag susuot tayo ng sobrang masikip na sapatos, ay napaka-ano nito, hirap sa circulation. Pwede kayo magsuot ng mga damit na medyo loose lang at hindi sobrang masikip. At yung naman tinatawag na compression stockings, ang purpose naman nun is makatulong dun sa stability ng blood flow. Hindi masya. Kasi ang nangyari yun sa may mga varicose veins, parang nagkakaroon ng, yung iba dyan, parang namamanas eh.
1: Parang nag-loose.
0: Oo, parang ano. So, ginagamitan talaga, ina-advise yung compression stockings. Pero pagdating sa mga kasuotan, dapat talaga hindi masikip. Kasi ang laking problema nun pag sa daloy ng dugo.
1: Talaga yung dugo, oo. So yan, sa mga kaibigan. And anything na maaari po makapagpadumi or makapagpalapot sa inyong pong dugo, syempre pagka the more na sticky yung blood po ninyo, the more na mahirap yan mag-circulate sa ating pong pangangatawan, yung papunta at yung pabalik. Ano? So ano, kailangan iwasan nyo po muna yung mga pagkain, like yung maaari mag-attract, ano, ng itong pagbigat ng dugo natin, mga kaibigan, ano? Sugar, itong asin, sobrang asin, itong sobrang taba sa dugo natin, mga heavy metals, toxins sa ating pong dugo, mga kaibigan. Yan yung mga impurities na kinakailangan maalis sa ating pong dugo para maging free flow ito sa ating pong mga blood vessels, mga kaibigan. No? So yung mga produkto natin, nakakatulong yan ng malaki para po linisin yung ating pong dugo, ano, i-detoxify yung iba't ibang organs ng ating pong pangatawan at maging malinis, ano, yung ating pong bloodstream, mga kaibigan, para maging maayos, ano, yung flow nito sa ating pong pangatawan. Another inquiry, Doc, ang nagtanong, ano, good PM, pwede po ba ang Santon Plus sa heart enlargement? Salamat, 71 na po ako.
0: Yes, kasi ang ating Santon Plus Gold ay may mga sangkap gaya ng mostly, ha, yung mga anthocyanins, partner. Yung anthocyanin, galing ito doon sa mga halaman ng bright colored, na ang nagagawa ng anthocyanin, una, antioxidant, pangalawa, it helps circulation. Hindi siya direct na gamot sa sakit sa puso, pero ang tinatarget nito, itulungan yung mga basic function ng katawan para makatulong sa problema sa puso. Kasi ang may sakit sa puso, kailangan niya ng magandang daloy ng dugo.
1: Yes, so,
0: kung masyadong malapot ang dugo mo, at meron kang hindi magandang oxygenation ng ating sistema, nagkakaproblema talaga, lalo yung puso natin. So yung mga phytochemicals na nandun sa ating Santon Plus Gold, isa na nga yung mga anthocyanin, ano, yung santones na galing sa mangustin, yung chlorophyll galing sa moringa, can enrich our system of circulation ng oxygen at nakatutulong ito yung nutrients sa pagpapatatag ng mga daluyan ng dugo. So yun yung crucial kasi pagdating sa problema sa heart. Ay, bakit ka nagkakaroon ng heart enlargement? Because yung heart mo hindi po siya relax. Masyado siyang pagod. So, nagkakaroon ng cardiomegaly na tinatawag. Mm-hmm. So, kinakailangan natin yung mga sangkap ng Santon Plus Gold para makatulong sa atin nutritionally.
1: Yun. Sa mga kaibigan natin, ano, na ganito yung naranasan. Meron din tayo, Dok, ano, yung si Ma'am Enriquita Cruzado, ano, yung pasyente natin sa clinic. Meron din siyang heart enlargement. Yan ang tinake niya, Santon Plus Gold. Tapos sinabayan niya ng premium D3.
0: Mm.
1: Tapos yung vitamin C, I think nag-take din siya ng Santon vitamin C natin. After 1 month or 2 months, pagpa ECG niya uli, okay na yung kanya pong nararamdaman.
0: Kasi alam ko nangyayari doon, gumaganda yung daloy ng dugo kung mataas ang BP mo. Mm-hmm. Lalo na meron itong mga essential fatty acids, yes, yung premium D3. Eh, it really helps doon sa sitwasyon ng isang pasyenteng merong heart enlargement. Mm-hmm. At marami pa rin factors kasi nakaka-apekto sa puso natin, mm-hmm, kung bakit siya lumalaki o minsan nagkakaroon ng pagbabara. Yun yung tinatarget ng nutritional approach, mm-hmm, na malessen yung burden ng heart by lessening yung pressure sa ating dugo. Eh, sa totoo lang, yung pagpapababa ng blood pressure, kung malalaman lang natin yung cause, mm-hmm, bakit tayo nagkaka-hypertension, eh, hindi tayo mahihirapan.
1: Mabilis ma-roll out.
0: O, na ma-achieve yung normal blood pressure.
1: Yeah, so, ayan na. So, mga kaibigan po natin, na nakakaranas po ng iba't ibang uri po ng mga cardiovascular diseases, kinakailangan isaayos po ninyo, ano, yung lifestyle and diet. Tapos, take po kayo ng mga nutritional supplementation. At, ipinpoint ko ano yung mga primary cause ng inyong mga problema, ano, para mas mabilis masolusyonan yung ganito pong uri ng karamdaman. Okay, another inquiry, Doc. Nagpahabol ng katanungan. Good afternoon, si Dudes po ito ng Bacolod City. Tanong ko lang po, Doc, kung ano po ba ang gamot sa psoriasis?
0: Ang psoriasis ay isang uri ng autoimmune disorder. Ibig sabihin ng autoimmune disorder, ang kalaban mo dyan ay mismong immune system mo. Ina-atake niya yung iyong mga tinatawag nating mga fast-growing cells, mm-hmm, gaya ng skin. Kaya, kung mapansin mo, yung mga may psoriasis, parang nagbabalakubak. Dito yan, mm-hmm, makikita mo yung sa buho, sa ulo, sa mga singit-singit ng katawan. So, nagkakaroon ng flaking, parang, mm-hmm, laging nagbabalat.
1: Mm-hmm.
0: So, because it's an autoimmune disorder. So, pag may mga autoimmune disorder tayo, ang approach is, in general, bibigyan natin ng importansya yung ating immune system sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga immune modulator.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yung immune system natin, kumbaga, malakas siya, pero bobo siya.
1: Mm-hmm. Yan nga.
0: Bakit bobo? Hindi niya makilalang yun kung sino yung kalaban ng katawan at hindi kalaban. Yung self and non-self. Kaya nangyayari, kahit na part ng katawan, ina-atake niya, at kapag ikaw dun sa punto na ina-atake yung keratin area, mm-hmm, yung skin area mo, mga soft tissues mo, pwedeng psoriasis, kinakailangan talaga magbigyan ito ng itong immune system natin, ng immunomodulator. At maraming mga klase ng immunomodulator, pwedeng mushroom. At ang kagandahan doon sa ating Santon Plus Gold, meron siyang, yung limang sangkap niya, halos lahat yun may immunomodulatory properties, mm-hmm, na nagbibigay ng kakayahan sa immune system natin na palakasin yung kanyang ability to discriminate.
1: Mm-hmm.
0: Kasi malalaman niya kung sino talaga yung totoong kalaban. At although walang direct cure, mm-hmm, na tinatawag na autoimmune disorder, pero napapatunayan natin sa mga karanasan natin sa paggamit ng sustansya na kusang nag-i-improve yung kondisyon ng isang pasyente once na ikaw ay merong sapat na nutritional support. Kasi alam mo ba na ang psoriasis, kung, mm-hmm, bakit yan umaatake? Hindi pa pwede na-i-stress yung pasyente.
1: Mm-hmm.
0: Pag na-stress ang pasyente, mapasobrang tuwa o lungkot, mm-hmm, or excitement, lumalabas yan. Nag-flare yan. So, ang suggestion ko po sa inyo, sir, doon sa texter natin, unahin mo yung lifestyle.
1: Mm-hmm.
0: Bawal na bawal dyan ang sobrang stress, mm-hmm, pagpupuyat. Bawal dyan yung mga excess sa fats, salt, and sugar.
1: Mm-hmm.
0: Hindi pwede kasi it will make our immune system vulnerable, lalo, mm-hmm, pag sobrang asukal. Tapos huwag kayo magbisyo. Kung kayo yung nag-aalak at sigarilyo, ihinto nyo na yan. At focus kayo sa mga antioxidants para, mm-hmm, ma-counter yung effect ng ganyan sa ating mismong skin. Napakarami ng mga pasyente na nakita natin na nag-improve, ano. And one of the most important talaga, detoxification.
1: Detox yan.
0: Yung cleansing, kasi yung toxicity ng katawan, mm-hmm, can make our immune system na ma-confuse siya. Mm-hmm. Hindi na niya alam kung anong gagawin niya.
1: Kaya parang isa yun sa nagiging daan na nagiging bobo yung ating pong immune system sa dumi ng katawan natin.
0: Kaya ako talaga pag may mga may psoriasis, ang unang-unang recommendation ko, detoxification program. Mm-hmm. Kung malapit kayo sa ating mga Yes to Health Clinic, meron silang mga program na pwede ibigay for detox. At ito ay malaking tulong po sa inyo. And siyempre tuloy-tuloy magtake kayo ng Santon Plus Gold. Ang kagandahan kasi sa Santon Plus Gold, sa tagal-tagal ko na sa industriya ng wellness, maraming produkto pero ang mamahal.
1: Mm-hmm. Yes, so.
0: Pero kung titingnan mo naman yung benefit, almost the same. Mm-hmm. Kaya nakita ko yung Santon Plus Gold, sabi ko una, mura pero mataas yung quality and benefit na pwede natin makuha. So you can take as much as 2 capsules 3 times a day. Na mas cheaper pa rin naman kumpara doon sa mga brand na sobrang mamahal. Libo-libo ang presyo nila. So yun po, take kayo. Then vitamin C is very important. Alam niyo naman ang purpose ng vitamin C. Protection sa ating skin and collagen production para mas yung integrity ng inyong mga skin ay mas matatag. And another thing, maganda sa immune system yan. And don't forget yung pag-take ng tamang dami ng food, importante yan sa inyo para hindi kayo magkaroon ng weaknesses na madaling dadami po yung problema sa katawan. Kasi nanganganak yung problema ng psoriasis . Pwede maging psoriatic arthritis yan, na pati kasukasuan mo, sumasakit na, so on so forth. At kailangan mo talaga ng tamang advice pagdating sa wellness.
1: Basta autoimmune disorders, Dok, ano? One of the challenging problems na pwede natin maranasan ay yung kalabanin yung sarili mismo natin o yung ang kalaban natin mismo yung
0: immune system.
1: Parte ng ating pong pangatawan, mga kaibigan, no? So, kinakailangan lang ma-correct, Dok, ano? Kinakailangan maisaayos kung ano yung mga malfunctions sa ating pong mga sistema para mas mabilis po natin yung mga solusyonan kung ano may yung mga problema na naiudulot ito sa ating pong pangangatawan. Para Dok, naman na, pakabilis ng programa po ng ating oras. Pakapahabol ka pa, Dok, ng mensahe.
0: Siyempre, sa lahat po ng ating listeners, sa lahat ng XFM stations na nakatutok sa ating palatuntunan, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. Sana po kami ay nakapagdulot ng makabulong information na makapagbibigay sa inyo ng knowledge kung paano natin panatilihin na maging malusog, malakas, at maganda ang ating kalusugan. Maraming salamat po. Ako po ang inyong Manday Kalusugan, Dr. Aji Bakla. Hanggang sa muli, magandang hapon sa inyong lahat.
1: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ng mga kabayan po natin, lahat ng mga katrabaho po natin dyan na lagi po nakaantabay, lagi po nakasubaybay sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. At hanggang sa muli po sa iyong pang mga edisyon ng ating pong programa, samahan po tayo dito sa ating pong mga himpilan. Ito po yung lingkod, Sir Michelle Hinas. Pasalamat ka pa paalam. Ayon po tayong dalangin ang Panginoon nawa ang kapagaling sa lahat ating mga karamdaman. God bless sa ating pong lahat.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. The Secret of Health. The Secret of

0: Exciting!
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Model Sur. Isa ka pinikaber. Samtang si Igong Biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpaguli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukag nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan lang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala, kanang akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, paso mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kahit kong paminaw, lami na kahit kong pumasahiro. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
5: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ko ka security guard niya, Permi Mabilar, kay panggabi man ang duty. Ako nga batiyon ako, magsakit sa akong mata, unya, mamular ba? Ito nga, nabalaka ko kay Basil, magbuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo, anang Vision X Plus. Sitistingan ako, unya, akong gimintin, usa ka simana, ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati, ngisama na ako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kining gasakit akong kalawasan, sir. Nya murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa palinturahon. Kuya sukad nga gatumbar ko Premium D3. Dami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kay nagasakit-sakit. Dami sa pirmi nitong tulog. Jubay tele, sir. Tagamatan-aw.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
9: Para sa dynamis?
8: Para sa turnyo ni Mrs.
9: Tour?
8: Oo, sir. Turnyo palangit. Diba, sir? Exciting?
9: Sure ka, Miss? Dalong ko nimo sa langit.
10: Exciting ba?
8: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
9: Sige, sulayon na ako na, Miss.
6: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap. Ito
13: si Aida Cordero, taga butike. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga
12: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanami gin.
12: Santon Plus Herbal

0: tanggal o sakit dili pareha sa ubang brand. Kailangan pa ka mag-inom o kaduha or katulog.
1: Sistopain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistopain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Par, par, alipangon, par. Pakuratira ko na yung kumpare nga. Dasay mo hayang asawa?
4: Exciting!

0: Archie, kumusta bang klase?
1: Okay kayo.
0: Very good.
1: Kabalo ka, Kap. Ako ay naka-answer sa question ni teacher.
0: Liwat yugan ako ba? Unsa day question sa imong teacher?
1: Akuan, Kap, nanguta na siya kung kinsa iwa kasabot.
2: Exciting! Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
3: Si Gideon Galawiyo, taga na kung siya ang dabaw din. Kung kaya tinong taas, kung hindi, so kung pag-ihi, kung putol, ay gabi nyo na di matulog.
2: Sa Phone Plus Gold.
3: Captain, kami na tulog na kayo, kung sa pag-ihi, o tira kayo, kaya orang ko natin, and then tipo, lang kung makapaminaw sa kung hindi kang multi kayo, sa kung nabalati, ano lang tulaya na loob ko sa listo. Kaya hindi mo kayo matapang na sa inyong pagbawas.
2: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Zaton Plus Coffee Mix.
5: Ako si Junior. Kapitid ko kada puntag. Inigman ako o ginom sa tong kape. Kapaparap ng ulcer. Sinagingo na po, sulayan na po kung nag-inom ang Santong Coco Mix. Sa langkabula ng pag-inom na po, wala na gatukar akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santong Coco Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
4: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mukna makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitumar pero wala man siya epikto. Ako na noon kayo gasto. Testingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang premium D3 sa lawas. Sulayin nini. Wala ni DI dagan na.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo user, atong paminawon.
8: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Magkadugog na ko sa Turbo sa XCP. May palit dayon ko. Bisan dark, ipakapin ang akong edad. Matahinay naman. Nalawan ko sa kuchiks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinin.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas malami at maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
4: Manamigin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
4: Sis the Pain.
11: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay kito gabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo. Sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
4: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Sa una, pugi kayo, yab! Oh! So, kanya naminaw kong XFM? Kwartahan ako!
14: Wow!
13: Naapagi kayo, yab! Listen po, nagmamayot ko. Ayos, suman mo niya. Suman mo niya. 150 lang o init pa. Ipahit na kayo. Suman, oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Grabe kayo. Napilato-lato, libre, oo. Oh. 150 lang, 150.
1: Mga katupa, exciting!

Mao katong galaksi Yuyoy Villame gikan sa Bohol. Unya ka ng Bohol og Cebu nagtapad ra man. Gikan sa Cebu adunay laing sikat na singer nga ako usab gisundog-sundog hangtod karon. May galaw ay lain si Max

0: Exciting!
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugong doa kabuhang murag na kukuko sa tao. Sakit kayo. Tapos nga, tikwa tong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, nainay na siya, mag-anay siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala

0: Vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated maghatod ginato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ginato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palihot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug mga tabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hati. Santon Plus Herbal Oil. Ang top.

0: Online. Sister
1: Paige. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mo sakit, tumarandayo na ko o Sister Paige para padayon lang sa training.
0: Sister Paige, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Paige. If symptoms persist, call your doctor. Ibigay sa mabuti ka.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Uy, mati, kalang ubal ba? Wala pa kani kagikan? Nangayon nagpasalubong. Exciting!
4: Exciting!

0: siya manigbataan eh. Ura!
1: Pagtaman!
0: Marita, mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
1: Okay, sige!
0: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
1: Sige!
0: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na lang ko'y...

0: exciting!
1: Ako si Jubilin.
2: Na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Bisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako getter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix user, ating paminawon.
5: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or landang ang lasa. Sa dihang nga tilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, ug nanambal pa jud ka.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Max, daghan ang natabangan.
6: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kog tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay ka epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mura tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision X, slay ang ka epektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika. Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Dili ko gala magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi naaydal lang ang virus ba. Kung permitted ko na tumar sa Premium D3, aron siguradong protektad mo gud o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing it with me.
3: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Ako si Tolit, 50 anyos, sa ka-tricycle driver. Kapoy kayo eh, di yun na lim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka mamasahirag sa'yo, aron maka-boundary. Punsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Punso mo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron nalipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kundisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, maklatag po panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz. Usa ka turbo user.
4: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, rugmaan ng alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
3: Samsung

0: campaign. Fast and safe. Sister Pay. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mabuti ka.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wabar ko naminaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apa, sa dihang. Sa ganang naminaw ko, XFM, saan man nga. Diba, mo po ba'y tigre? Ini kapan ti pite? Ini kan atas pise? Ah, mai pe muli gen.
3: Exciting.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Exciting time, alas 6:46.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sairi ug Pamilawa, ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa, Pulsaan! Pulsaan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaan! Pulsaan! Dinhisa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Good morning, good morning!
1: Good morning!
0: Manayo na adlaw na warintal, exciting Mati City. Welcome na sa itong programa ng Bullseye Sunday Edition.
1: Bullseye!
0: Kuyugig ganyo katropa taman la sa 8 sa buntag sa pagkatulog sa mga hisgutan ng karumadlaw. Doon ay kalambigitan dagong interes sa atong katawhan.
1: Bullseye!
0: Adlaw kita karon nga Domingo, pizza 24 na sa bulan sa May 2025. Once again, welcome sa itong programang Bullseye Sunday Edition.
1: Bullseye!
0: Ako yung makauban katropa, ako kini si katropang Ken Acevedo. Ang mahatod sa inyo mga nindot niya isgutanan, balikon ako, dunay dakong interest ang gikaingon ba dakong dugok sa katawhan.
1: Bullseye!
0: Pipila kabutang katropa itong isgutan din sa itong panag-uban sulod sa isa ka oras kapin. Nagapod sa itong higanting sibihanan sa radyo ang XFM 99.1 Matis City. Good morning sa itong mga katropa karon nga nag-preparar paingon sa mga nagkanyang mga sibahan. Good morning! Nag-preparar ang uban, paingog simbahan, ang uban, gikalig simbahan. Ang uban, gika nag-jogging. Ang uban, padulong palang mag-jogging. Good morning! Sa mga katropa, po na ito naka-tune in karoon, mga drivers. Good morning, mga katropa.
1: Good morning!
0: Sa ito mga katropa po na karoon sa mga tindahan, nga maupay pag-able, may buntag, maansyong buntag, kaninyong hurot.
1: Good morning!
0: Sa mga bulaan na ito garoon panahon na, ha? Piyesta sa Bohol karoon, mga salugsana. Fiesta sa Bujol.
1: Good morning!
0: Sa Mayo gani, fiesta sa Bohol. Magayang silang fiesta sa Bohol. Kaya tiktayoko ni mo na ang Bohol. Pag Mayo katropa, kada adlaw doon na yun ay nagfiesta ng barangay diha sa Bohol.
1: Good morning!
0: May buntag ka ninyong hurot, mga sanog-sana!
1: Good morning!
0: Sa mga katropa, parto na ka-tuning karoon. Nga naanak karon galikod-lingkod samtang gagunit ug Santon Plus Copamax. Nga nangapi sa Santon Plus Copamax majung buntag.
1: Good morning!
0: May buntag, may paglanog-lanog kaninjong horot tanan ha. Sa mga katropa po ito na karon sa mga kaumahan. Uy, sa mga katropa po ito mga seaman. Seaman tawag na to ni ha.
1: Good morning!
0: Karon mga mananagat ba? Mga katropa ito mga mananagat ba yung buntag? Tagsarato na sila matimbaya ba? Pero sorry kay katropa ha. Pero matag adlaw Domingo, di ito mo kalimtan o timbaya. Okay, good morning sa mga katropa, mga mangingisda. Nakaroon sa mga baybayon, wako kamalukod sa mga adlaw o tigpalaut ani ato mga katropa, mangingisda. Okay, huwag mabugo kaagit ng isda po. Pero good morning sa inyo talang katropa. Uban siguro garon kay nagpreparar. We don't know, ha? I don't know kung ang uban nagpreparar, ang uban gikan pa baglaot, ang uban napabasalaot karong mga panahon, ha? Majung buntag, majung buntag.
1: Good morning!
0: I hope na okay na itong pagpangisad, ha? Kamu katropa, katong wala mo lang masayad, ha? Kasagaran mga apostoles, katong 12 ka-apostoles, mga bananagat to katropa. Okay, base sa mga Bible experts, ikan yung manggong mga mananagat, sa mga katropa itong mananagat, doon na gina sila dakong istorya. Okay, sa wala lang masayad kita mo, palitag isda des palingke, kinuha na sa itong mga mananagat nga gihatag sa itong kinayahan provided sa kaitasan, di ba? Kanimang gong mga mananagat, bisan pag muingong kagbubagyo sunod simana, mangisda na sila karon. O bisan pag nagbagyo kaghapon, mangisda na sila karon, tanaw nila o linaw ng dagat, kinasayod na sila kung kanus muli na ang dagat o dili. So mamukot yun sila og sa laktog ng pag-istorya kani mga mananagat ato mga kuan sila doon na ni determinasyon ba kanang mangisda gid nga mangingisda kana maogi gigamit lang panginabuyan o maor pud sa mga 12 ka apostoles diha nanguha si Jesus Christ o mga apostoles nga mga mangisda kay desidido kini sa katropa mo bagyo man mubalik kina sila sa laut bisa gamay ra kuha kay manguha gyud og isda mga katropa. Good morning sa inyo talan ha.
1: Good morning.
0: May buntag, may paglanog-lanog katropa. Alas 6:52 sa eksaktong oras.

0: o panikon ninyo taman alas 8 sa buntag. Sa pagkatod sa itong mga isgutanan, karong mga dawa. By the way, ako kini si Katropang Ken Acevedo. Magdungog ta matag Lunes at tod Biyernes sa programa raman sa Express Balita sa buntag. Kanang alasay sa tod lasay sa 40 sa buntag. Dungog ta dia katropa sa Express Balita sa buntag. Pero pag adlong Domingo, rita sa itong Bullseye Sunday Edition. Majubuntag po sa tanang mga katropa itong gabihian ng karumpadahuna. May buntag sa tanang namahaw. May buntag, panimbaya sa ta ha. Good morning! Sa na mainit karong panahon na, majumbuntag, ganinjong tanan, mga matinian sa mga oriental nga dabawin nyo. Oh, by the way, doon na dek is it kung may bago itong mga headlines. Karundeng Adlawa, mao ang World Turtle Day. Ito mga turtles na ito ba? Kaya karun siguro na yung mga preparasyon diya sa may... Diyan sa may dahikan kay halos kada semana ni diyan katropang dagsangon diyan o mga pawikan, mga mingitlog o gaduna po diyan mga itlog na nada nga ginabuyan. Tato mga nagdumala diyan sa amihan balod sa paglaom, nakalimot ko. Basta good morning sa inyo tanan diyan katropa sa mga katropa diyan sa may dahikan sa mga bisita. Good morning. Bago itong headline, doon na po kayo singit nyo may... gitawagan di ay nani sa Facebook page ha, nakapatik na sa Facebook page sa City of Mati. O katong mga mauni eksaktong nakakaption katropa, andam kabang mabati ang imong tingog, imong nindot ka tingog sa Mati para mas vivo duo or trio. Tawaga imong partner or kagrupo aron mo apil sa pinakaunang matingog champs. O kato mga dunay mga tingog niya ha. Andama, basig dunay mo yung mga katropa na duha mo or tolo. Pinakauna ni nga matingog champs. Kung gusto mo mo apil, tanawa itong Facebook page sa City of Mati. Tanawa na katropa ha, ang first prize din eh. 15,000 ang first runner up, 10,000. O ang second runner-up, 5,000. Champion record, champion, first runner-up, o second runner-up. Ang champion ni katropa ha? 15,000 ang first runner-up, 10,000. Para to sa matingog duo. O dirita sa matingog trio, doon na ni kaklase. Kung duo mo lahi pod, o trio lahi pod, o nara ha? Ang sa trio, 20,000 ang champion. Ang sa first runner-up sa trio po, 15,000. O sa second runner-up, nasa 10,000 kapesos. So, alang katong gustong mapil, so namina ko rin sa itong radio, ala, isearch na lang ang City of Mating Facebook page. Yan, dito mga detalye kung saan nyo pag-apil, okay? Okay, balik ko na ako katropa katong hilugog awit. Kasi doon na may kapartner niya, duo mo or trio, dagkong premyo ang nagulat katropa. O kanya, abri ni siya, 18 years old pataas ang mga partisipante. O cut off din ang maong cut off date for confirmation of participation is on or before May 29. Katong gusto mo submit, karon lang umabot nga May 29. Huwag alam sa lugang detalye kung unsaon ganyan pag-apil. Doan ninyo ang Facebook page sa City of Mati. Nadra katropa sa City of Mati ng Facebook page. Balik ko na ko katong mahilig yung awit na nga duo or trio. Doan ni ka klase ha. Pwede mo duha o katong isa ka bahin, tulopod mo. Bisitahan nga itong Facebook page sa City of Mati. Maon ay dugang pahibalo na itong katropa. Apan na itong mga headlines sa mga isigutan na ito. Karong Adlawa. Headlines. Headlines. DOJ, mga mutabang nagtabang kang Senador Bato de la Rosa pag-ikyas gikan sa balaod. Kasuhan agor. Kasuhan agor. kanay DILG chief gimanduan ang 230,000 ka PNP personnel sa paglusad og manhunt batok kang Senador Bato Agoroy. Oga do na pala ang katroba kaning si Tore, lumdumon Tore katroba. Anda mutabang sa posibleng pagdakop kang Senator Rock.
1: Aya!
0: Senator Bato ba? Talang sultan ng katropa kabahini ng DOH nagtala og 4,633 kabagong kaso sa HIV sa unang quarter sa 2026. Hala! Unang quarter ha, 4,633 ka naapiktuhan o naigo nining HIV. Agoray!
1: Ayaw!
0: So, nagsulutan nga tropa niya o asaling dapita mga lugar ang dunay dakong bahin nga naigo dyan ning HIV. Kaya doon natin i-share na ini katropa nga dito ka katong probinsya ha, ang halos halos nataptan o sakit nga HIV kaning mga kuan. Gitawag na itong relasyon baka ng lalaki sa lalaki katropa. Isa niya siya kaprobinsya, ako lang share on niya. Kaya niabot o 600 kapin dito ang dunay sakit o naigo na ining HIV kaning relasyon sa lalaki o lalaki katropa. At ano yung palapda niya sa itong panag-uban? Ang programang Bullseye Sunday Edition, hinatod ka na ito sa epektibong produktong ginama sa Yes to Health. Kung kape ang isigutan ka tropa ay kalimot nga Santon Plus Coffee Mix na nga pinaka nanambal pa dyan sa Santon Plus Coffee Mix. Ek-standby mga katropa kay ato ang isigutan niya. Ato ni palakdan itong mga headlines. Atong isigutan ang pipila ka mga dagko o bukat isigutanan. Sa itong pagbalik, alas 5, 7, 9 at itong oras, di sa programang Bullseye Sunday Edition.

0: ги мрауната. Окей?
1: Окей. Гим ах, сис дей, ар дили бред, вит хам, эг, ин чиз, фин фрайс, салат, ин де сайд.
0: Ой, додог ар че пак шурдя, гам по као гаурдер.
1: Го ам по седейка. Exciting!
2: South on Glasgow user, atin paminawon.
3: Ako si Jonathan Layaw, kapag-pag malabalay. Ako yung dato nga pagpanakit sa akong tangko. Ay blood na yung ko, sa hal pagod. Matabato ko, gusong lipon. Ito nga, makadingog ko sa radio na ng tagpag. Yung nga, kasi marunahan na akong lula. Ito ni Palito, akong gitistingan, akong giminto. Nakaharap yung buhat ng stop, akong nabantayan. Na nawala naman doon sa takit sa akong tangko. Gusong lipon, bagong salamat sa Tantan Plasgol. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo ng Tantan Plasgol. Basin pareha na ako, baangay sa buwani. Ako doon si Jonathan Layaw, Tantan Plasgol user sa
2: Santon Plus Gold, tapak yes to health. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nakundang inumok kape kay tumod sa aking insomnia. Dili ko katulog, then

0: Maayo siya, tinang mas lamigod. Kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Medyod magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisa ko patra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, di klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Magkalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premio D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
4: Pag inom og Premium D3, ragid ang nakapalagsik na kubali. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
6: Pre, purma daw. Tingga makadto.
7: Purma da gani, pre. Pero may problema.
6: Ay, ano na aw?
7: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
6: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
7: Turbo?
6: Oo, turbo. Tumara. 30 minutos. Antes ang dulutogsing nyo ni Mrs. Moon.
5: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Gasit Turbo.
2: Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Handog mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Kap Lodi nang apply sa barberohan og dinhi.
11: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mabud ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
12: Asa man?
11: Oy, bata maning ni Abis Pultahan. Day.
12: Asa ato?
11: Mga apply unta kong barbero.
12: Hala, suwi. Suwi ha? Hayop yan. Among? Kitawa, tine.
11: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
12: Bayot ka?
11: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?

0: Exciting!
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug Pamilawa, ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulsaan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaan! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Alas 7:06 ng oras mga katropa, dito sa programang Bullseye Sunday Edition. Bullseye! Ito katropa, tamang lasutro sa buntag. Ako gapong kini si katropa ang Ken Acevedo. May buntag. Good morning!
1: Good morning!
0: By the way, katropa, katong gianonsyo na ito kanihang katong mo-appeal sa Matingog Duo or Trio. Duha ni ka-entry ha, pwede duha, pwede for the tulo. Bisitahan lang ang Facebook page sa City of Mati, ha? City of Mati nga Facebook page. Alang sa dugang detalye, na yung mga numero dito dapat yung tawagan. Actually, napatik rin sa Facebook page. Ito lang, gipalapad ka, tropa. Alang sa gusto mo enter, 18 pataas. Doon ika klase, ha? Duo or trio. But pasabot nga, pwede doon, ha? O isa po entry tulupod mo ka buo ka. O gamatod pa rin sa nakapatik, dire nga, katong mga partisipante, kinahanglan residente ragyod sa Davao Oriental, okay? Residente lang sa tibok probinsya sa Davao Oriental, but pasabot nga exclusive lang ni sa Davao Oriental, bisag asa ka, din ako memorya ni mga munisipyo din sa Davao Oriental. Pero kani pagkaklaro nasa Facebook page sa City of Mati nga kuan lang residente sa Davao Oriental ug limited ra ni katropa, ha. Kontaka lang o bisitahan ang Facebook page sa City of Mati kung unsay buhaton nyo para mapabatud-an na kamo taga probinsya sa Davao Oriental, ha.
1: Good morning.
0: Balikon ako katropa, good morning katong apil sa Matingog Duo or Trio nga paghitabuon. I don't know kung ganun saan ay paghitabuon, basta ang katapusang pag-submit karong umaabot nga Mayo 29. So kontaka lang ang cellphone numbers nga nakaroon sa City of Mati nga Facebook page. O sa pagkaklaro ni ini, mga participante lang, exclusive sa probinsya sa Davao Oriental. O kamunay bisita katropa din ito pangunahan ang City of Mati. At tuwalan nyo ang City of Mati Facebook page para sa dugang kasayuran o mga numerong dapat yung tawagan, katropa, ha? Alas 7:08 itong oras sa programang Bullseye Sunday Edition. Programang Bullseye Sunday Edition, hinatod ka nato sa Santod Vitamin C. Mutabang nato aron sa pagpalambot sa itong immune system, aron pamilya dili-dali magkasakit o magbalipayon. Inom na og Santod Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ay, mga ilang na big dispensa katropa, ha? Kaya di una kita makita sa tong Facebook page. Kaya doon na yung hitabo mangod nga kani si Meta nagka-strict, nagka-kwan man malugay. Atong Facebook page, pero doon na mga balita, mapatik lang ito niya, ha? Pero di una kita maka-live via Facebook page. Live lang, ha? Live sa mga programa. Pero ang live katropa nga nagagikan Miss Budri sa itong sibihanan sa XFM Mati. Pero mga hook up na to, like XFM News Nationwide, maka-live, maka-connecta sila sa ito. Pero diri sa itong Facebook page mismo sa XFM sa XFM 99.1 Mati City D.O. sa kita ka maka-live. So karon for now sa radyo lang sa kita magdungog-dungog mga katropa, okay?
1: Good morning
0: sa inyo, tanan. So, dini na ito sa itong init ng isugutanan karong mga dalawa. Murag init pa ni sa panahon, perting inita, katropay. Init kayong adlaw, and sama sa atong isugutan karon, init po kayo ni. Sama sa kasinaw, sa ulo ni kuan, sa gipangita karon. Okay, katropa. Ang DOJ, nagpagawa sila og statement kabahin ining viral karon nga natabo din sa Pilipinas. Matod pa sa DOJ mga katropa, mga mutabang o nagtabang kang Senator Rock. Senator pa to sa pag-ikyas gikan sa balaod kasuhan. Ang tanang mutabang katropa, ha? Balikon ako, gipagawas kini sa DOJ mga mutabang o nagtabang kang Senator Rock.
1: Ayaw!
0: Sa pag-ikyas gikan sa balaod kasuhan. Nagpasidaan ang Department of Justice kung DOJ ninyo katropa. Nga kasuhan gyud ang sibisan kinsang mutabang o nagtabang kang Senator Ronald Bato de la Rosa sa pag-ikyas sa balaod. Gibalik na to ni alang katungwala alang masahid, okay? Asama ni nanay tatay na karong galingkod-lingkod, maminam, gini silang balita at pagbunta. Good morning sa iyo taladya, ha? Good morning! Samtang gagunit sa Santon Plasco of Pemex. Good morning! Kining ang gipamahayag ni Justice Secretary Frederick Vida dungan sa kumpirmasyon nga naghatag na og gamanduan ng DOJ ngadto sa PNP og NBI sa pag-aresto kang Senator Bato. Pasabot katropang kuni-apply si katropang Bato

Kalabot tini katropag ipasiata busab ni Senator Risa Hontiveros nga pabiling mupatigbabaw ang rule of law dungan sa panawagan nga tukang Dela Rosa nga musurrender na sa mga otoridad. Monica tropa nga doon na siguro na kung rason nga nung si Senator Bato di una siya dili siya magpadakop o sa mga bugoy pa na hindi magpadakop bubuhi. Pero doon na gibukat nga rason ni Katropa, siguro doon na pa sila buhaton ng mga legal nga lakang. Agadugang usab din eh, ang DILG chief kimanduan ang 230,000 ka mga PNP personnel sa paglusad og manhunt batok kang Senator Bato Bato. 230,000 ka mga PNP personnel ha. Apil na mga kapulisan nga nasa ato mga nagkadaiyang mga lugar rin sa probinsya. Galing katropa, dinigani, I think mao na nigiingon nga gimanduan gid kay halos na ng checkpoint. Biyahe mo ko ganang kadlaon by ito sa Mati City. Ang checkpoint, di na pareto ni Agi nga nabi na mga border, mga katropa nga nalay upat ka personnel, lima. Karon maabot nagdapulo ka buhok. Mo siguro ni katropa. Gimanduan ni DILG Secretary John Vic Remulla ang nasa 230,000 ka mga kapin ka police personnel sa tibuok Pilipinas sa paglusad og banat operation. Sumala kini ha nga isip tubag sa kabanduan sa DOJ. Og dugang ini gimanduan usab ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Ang Maritime Group katropa og Aviation Security Group sa paghiusa sa ilang seguridad sa pagsiguro nga dili makagawas sa nasod si Dela Rosa. Gipasalig usab ni Tartates ngadto sa mga taga-suporta nga senador nga respetuhon sa kabulisan ang konstitusyonal nga katungod ni ini. Ya rala ay katropa. Duna ba nang gawas ng mga video clips nga nitabang kuno si Senador Robin Hood Padilla sa pagpaikyas ni Senator Rock sa Senado. Nag-viral to yung mga video, nagkatak mga video katropa. Okay, ang gisakyan kuno sa sakyanan, ang gisakyan ni Senator Rock ang sakyanan ni Senador Robin Padilla. Para makagawas dito sa Senado o dito gid sa banday dito gid sa parking area makatropa. Og familiar kayo kay sanang gawas ng mga balita sa mga pictures. Matod pa kang Senador Robin Padilla gidato nga sakyanan kay Fortuner man nga katong bulletproof. Dili ni kayo klase di kay ni sosyalan si kuan Senador Robin Padilla kayang yang service kay di man Land Cruiser. Kuan man fortune teller man ang sakyanan. Pero bulletproof yang fortune teller. Okay, nakita ba ni sakyanan katropa katong nagparehistro siya sa iyang mga armas bitaw. Doon naman ay daghang kayong armas si kuan si Senador Robin Hood Padilla. Mote gisakyan sa mga armas nga iyang giparesensyahan ba? Girinyo siguro niya partilaghan katong bulletproof nga Fortuner. Huwag ba po ito nakita katropa dito sa parking area nga maoy gisakyan ni Senator Rock. Matod pa na ha? Pero gilimod kini katropa ni Senador Robin Padilla nga wag gina siya mitabang sa pagpagawas. So kabahin na katropa sa investigasyon karon. Dugang ni katropa si Tore. Hinumdum mong Tore. Atong boxing champion ba? Nidaog nga way kalaban sa boxing katong mag bailo ayon ta sila kinumo ni Basti Duterte. Kinumdum mong Tore.

0: Matod niya nga andam siyang mutabang sa pag-aresto kang Senator Rock.
1: Ayaw!
0: Mga nagisulti katropa ka kung kanhing dako ni siyang posisyon sa katungdanan sa kapulisan, karoon katropa ka ni si Torre, usa siya ka Metropolitan Manila, isa na siya ka personahe sa Metropolitan Manila Development Authority, mo ni siya katropa. Okay, balik ko na to ha, si Torre. Gisulti din eh, ang siya magudang General Manager karon, GM na ni siya sa Metropolitan Manila Development Authority. O kabalo mangita ganing dati siyang Philippine National Police Chief si Nicolas Torre III nga andam siyang utabang sa paglusad o posibleng pagdakop kang Senator Bato kung suguon siya sa Pangulo. Kung suguon siya ni Pangulong Bongbong Marcos nga patabangon siya, andam po dyan. Balubi ito katropa kung siya track record din ni Senator, Senator na noon.
1: Ayaw!
0: Senador, Mastor.
1: Ayaw!
0: Kung siya record din ni katong pag-aresto kang o katong gipangita nila si Kibuloy ba? Dito sa KOGC. Pati dako abe ng lugar ka tropa, kalimot ko 32 kilometers na 32 hectares sa sigurong lugar o 23 nakalimot ko ka tropa. O na dito man gamit pa silang instrumento para makuha ang heartbeat. O to ka tropa dito, wala man tuod na nasakpan si Kibuloy nga na siya dito lugar pero misurrender siya katropa pero na siya dito sa KOGC compound. Muna yung mahinunduman na itong record ni Torre.
1: Ayaw!
0: O muna siya ha. Kung manduan ko na siya ni Pangulong Bongbong Marcos nga ingnan siya nga Torre, tulungan mo si mga kapulisan. Hanap. Andam ko na siyang mutabang katropa aron maresto si Senador Bato. Siguro nani siya yung mga ito mga taong klase-klase ta. Buot pa sa buot ako, dagang kikog na hibalan, ngawa nyo na hibalan, huwag ka mo daghan mo na hibalan, huwag ako, wa po ko'y na hibalan, nana ba? Kaya siya nagin na siya yung mga strategy ba nga buhaton nga narigid sa iya ha, kung saan na ipagsikop si Senador Bato kung manduan siya sa Pangulo. Okay, kanto bang galing sa KOGC, naglisod lang ito katropa, siyempre kay privado mga ito nga lugar. Pero, napasurrender ginya dito na pita si Kibuloy, Pastor Apollo Kibuloy, dito mismo sa KOGC compound. Pero pipila ka mga butang po dito na hitabo nga, doon na po yung mga kaingatag bakak na mga istorya sa Pangulo. Bisaya amanta ka balom kita to katropa. Bisan pag may kagdapig kang Marcos na pero nagay panahon nga na makak yun ang presidente ato. Oh kay katong gipagawas niya nga press conference ato panahon na katropa. Ningon ba siya nga wala daw mga police personnel nga nagdalag armas dito sulod sa compound. Si Bongbong Marcos nagingon na ha. Hindi na ito tumutumo na magila ni gawas magila sa mga pamantalaan na sa mga Facebook pages bisag asa nga ni gawas ang pamayag nga wala ko na yung mga armas sa mga pulis nga na dito sa compound nga nangita kang Kibuloy. Pero kita mga Bisaya nang gawas sa video kapalag kita na yung mga armado nga nanon dito. Pero wala yun ito ba nga buto-buto pinusilay. Di pareha dito sa Senado nga matod pa sa taga Senate of Sergeant at Arms okay matod pa lang nga siyempre nagpaboto kay ipakita sa taga bantay dito sa Senado nga di gid mo pwede diri mo sulod ang taga NBI okay ang taga NBI pod dito pod na nangagi sa GSIS unya. Doon na po yung nanggaw sa maglibog taba, no? Pero kapalo kita kasi mga bakako na nila. Ano ba yung kadugay bakak? Mahimo na nagtama sa utok sa tao ba? O bitaw, daghang mga butanga ang mga bakak balik-balikon. Mahimo na nagtama? Pero sila haroon ng pangisip pero sa taong saktog kanang hunauna, balik, gina siya. Buta ko pasabot katong panahon na grabe, gabili-balik ato yung suri hatong nagbarina sa GSIS dito sa likod. Umaniana na po itong taga na napoy pikasabig, ningon nga ay nag naaraman dito ang taga NBI kaya magprotektar sa mga billion namagay mga kanang GSIS, namagay mga kung ano ba, mga tinatagong yaman ng Pilipinas nga billion-billion. Patabang rako noon taga GSIS para protektahan itong lugar. Patabang sila sa taga NBI. Ugbot ni mong hunanaon ba nga nung ang taga NBI may mabantay dito? Dagan mong mabantay dito kay kanang magong palipot sa Senate katropa na na mga kung na po yung mga lugar na yan, mga pulis, na mga sundalo, na mga marin. Na na siya ba? Pero patingala ka nga nung, gimo lang security guard at taga-NBI dito. Mo, ito ilang rason. Man, primero pahayag, wala ko na yung taga-NBI. Unya, pagkakuan, niyana na po nga, delete ko na taga-NBI ang napabuto. Napoy uban mangod nga mga tinod ni hanay uban mga bayaran kay nga mga media ba nga bisag asa nga dapat nagpagawas lag video nga mora tong ako tig edit ba jugog video kabalo ko kung asa putlo ng video hana pero katong wala kabalo sa mga tawo nga kabalo ano pag edit video makaingon sila nga wa gito giputol tong video ha. Pero ako'y patanaw na to, di po ko eksperto, di po ko haro ni pag-init video, kabalo-balo lang dyan ko. Nagi mga butang na naputol dito na pita. Muna siya karon nga gipadayon na karo nga gibatihan sa Pilipinas. Tinagahan nagbakakon sa Pilipinas. Napagit ito mga ang uba, napagit sa dagong posisyon. Oh, kay doon ay gi-interview po niling tigpamotbot at tigpamotbot tigpamakba sa itong presidente. Gawas po siyang istorya nga wala kuno'y personal SNB pero doon ay driver ito. Ay nako. Okay mo na katropa nga parang init karon pero ang nanggawas na po karon nga bago lang nga si Bato kuno na kuno sa New York. Agoray. Okay, napuno sa New York si Senator Rock. Layo sa Department, layo sa mando sa Department of Justice kung DOJ nga pag-aresto kang Senador Ronald Bato de la Rosa nunod sa warrant, arrest warrant nga gipagula sa International Criminal Court gikakurat. Sunny descent ang hulagway nga giingong anakin ni sa New York, USA. Na, kontinuo na naisahan dyan. Ang hulagway nga gipost sa SDS New York o sa ka Facebook page sa mga supporters ni VP Sara Duterte. Subay sa post, giingong magsilbi isip guest sa ilang mga event ang senador. Okay, si senador ba to? O matod pa sa usa ka Facebook page, you are free to roam around here. O matod pa to sa usa ka post. International Criminal Court ICC, here is just a bridal caption. Mauna ka tropa. Mauna siya. Nakunod na dito sa New York. Napinanggawa sa video karon nga si Senator Bato de la Rosa nagtanaw o basketball dito sa NBA. At ito ba ginasusi itong kuan ka tropa itong mga balita para masaay dyan ang tanan, ha? Dagan ba buingon ron nga AI na AI. Wa tama sayad ka tropa kay kani gidabatihan pa po ni Anton Karon nga si Senator Rock nasa New York. Nasa New York ba New York? Wala dito sa New York, USA. Sa USA ni unahan ra po ni sa agdaw mga katropa. Alas 7:28 tong oras. So kanang isgutan ang karon nga kung asa karon si Senador Bato de la Rosa, pwede na gid siya dakpon matud pa sa DOJ o ang mga kapulisan. 230,000 kapig kapulisan sa Pilipinas gimanduan usab nga pagitaon si dakpon na si Senator Bato de la Rosa. O basing matigalo mo sa mga border checkpoint nga pertindagan ng kapulisan, mao siguro na katropa sa kuntanaw. Pertindagan ng kapulisan karon na nagkatag na sa mga checkpoint, grabe ang checkpoint. Siguro mauna ni ginapahugtan karon kay gimanduan man sa DOJ. Siyempre paingon nga to sa PNP nga mga personnel, 230,000 kapulis. Pagtan pa ang checkpoint, mamagin ang kasagaran checkpoint, kaya diha magin na mawagi ang mga katropa. Alas 7:29 itong oras ang programang Bursay Sunday Edition. Katod ka na ito sa Turbo for Men and Answer katropa. Ang Turbo for Men and Answer ay kalimot nga mapalit kini sa mga suking butika nationwide. Pagin man, basig hanap na ninyong mata katropa ay kalimot ka doon na kita ay Vision X Plus. Ito yung ginipaghimo alam sa mata nga epektibong potent at excellent sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, vitamin E nga makatamang nga mga likayan nga makabaton o glaucoma, katarata o guban pang balatian sa mata. Pag Vision X Plus, mapalit sa mga butika nationwide. Dato pagbalik ko niya, isgutan katropa. Nagpagawas karon ang DOH, kaning Department of Health, nga nagtala og 4,633 kabagong kaso sa HIV din sa Pilipinas sa unang quarter sa 2026. Og ato apong gina-research ni katropa. Kung unsa ba din sa Davao Oriental, doon na ba nagpagawas ba ang pangkalusugan din ang departamento sa kalusugan din sa ato ang probinsya sa Davao Oriental. Kung doon na ba ihap kung pila na ba'y natapdan ining HIV katropa. At sa pagbalik ato ang isgutan din sa programang Bursay Sunday Edition. Alas 7:30 itong oras. Pumalik tawon sa mga pipila ka mga pahinunbong standby. Bursay! Bursay!
2: Urak! Kapitan! Unsay kalahian sa una o karon?
3: Anin siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero.
2: Karon di ay.
3: Aw, pati pangit, babaero na pod. Chusi pa. Exciting! Exciting!
4: Zata on Plus Gold User, atong paminawon.
5: Okay, kung pasalamat itong sa your day, tumanggog, sir. Hindi, dum, ako dinuran nga dugo. Dugo na ako, nabalaka ko, sir. Kaya batin, mahulog na noon ang cancer. Kadungog na ko, Santon Plus Gold. Akong kalsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga, adunay aladyo akong pamati. So, inya, normal na ba akong menstruation?
4: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig lupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
6: Zaton Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng health sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higaw niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako has lang akong tigbuo pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
6: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako di ay si Jimmy Torres, 24 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Okay na di ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon na apig pagluha-luha. Tus grabe ka katol, grabe ka hassle labi na sa linya sa kuang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod ni higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. So wala dama, kalibihan na nga akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule ug sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nigibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito yung paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Kadaan lang yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
11: Daghan ang utalan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
3: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa. Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Sa una, katong wala pa kung naminaw ang XFM, tawagkan ko ilang bayot.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Pero karon nga naminaw ko ang XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawag ang bayot. Di ba, kita niyong katang... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Hello? Ruel? Pang?
15: Exciting!
16: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa! Pusaan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum og lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pusaan! Pusaan! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: programang Bullseye Sunday Edition. Ato gapong kini si Katropang Ken Acevedo taman alas 8 sabutag. Ligapon sa 99.1 XFM Mati City. Katropa dispensa kay diyo na kita makita tong Facebook Live sa tong Facebook page kay doon ay gina-plaster to Katropa. Expected by June 11 pwede ito maka-live Katropa. Pero nara karon mga kapatid at mga balita ang ato lang pag-live mga Katropa. At sa itong YouTube channel, i-subscribe ang XFM Mati Official way line, ha? XFM Mati Official way naging line ka, tropa. Alright, by the way, ang programang Bulsa Sunday Edition, hinatod ka na ito sa Santor Plus Gold. Ado na yung manggustin nga powerful antioxidant, ang antioxidant compound na kung tamang aron ipagawa sa mga free radicals at toxins sa lawas. Ang Santor Plus Gold, mapalit sa mga suking butika nationwide, mga katropa. Pagkusgi pa na ang imong immune system. Kahit sa panahon karon, init, mulan, kinalang kita mag-Santon Plus Gold. Mapalit niya sa mga suking butika nationwide. Sa pagbanayang katropa, ay ho, hamubo lang atong oras, alas 7:37 na, kabahin sa isgutan ng panglawas. Ang DOH, nakatala karon og 4,633 sa unang quarter sa 2026 kaning kaso sa HIV. Bullseye. Human Immunodeficiency Virus. Tinaghan na katropa, 4,633 unang quarter pa niya. Matod ka na sa Department of Health kung DOH. Sa Pilipinas, sugod di atong January hangtod March. January hangtod March, walang katropa, doon na 4,633 ka bagong kaso sa HIV. Matod pag ni sa HIV katropa, and AIDS surveillance of the Philippines mas taas kini og 9% kumpara sa kaparehong panahon ni atong milabayng tuig. Sambot na sambot ni taas siya og 9%. Sa kinatibukan katropang ihap maabot sa 4,381 o 95%. Mas dako siya o ang kadaghanan ini. Okay, ang 4,381 ani ha ato aning tinumbanon ka tropa. Sa Pilipinas ni hang ihap. Sa Pilipinas pa niya isgutan na to niyan Davao Rental. Sa Pilipinas 95% mga lalaki. Ang lalaki 4,381. Mga Pilipinas ni og ang mga babae nasa 252. Bullseye! Bullseye! Ay sa kalisang di katropa kay laruhon tani taon-taon kung kani mga lalaki ba Bullseye! Doon na ba ni connection sa mga babae nga na kay HIV ning 4,381. Nag-guess ninyo katropa ito ning palauman ka ba yun niya? Aro lang sa kasayuran sa tanan, di man is bagayon discriminate basig dunay na minaw karon nga dunay sakit nini katropa. Ato ni isgutan kay ato ni klarohon kung kani bang mga lalaki nga 4,381 kabuok nakuha bagay din nila nini mga babae. Okay, sa pikasbahin ang pagtaas sa total na kaso nini gipagawas na ni sa DOH. O gani ubos kini og 11% nga average sa bagong kaso kada adlaw kumpara kini sa milabay mga quarter. O mitaas o biubos sa 51 ka kaso kada adlaw. Na kini sa 1104 o 24%. Bullseye again. Nga na diagnose sa advanced stage sa HIV. Pinakadagang kaso ni katropa natala dito sa National Capital Region nga naay 989 gisundan kini sa Calabarzon, Central Luzon, Soccsargent ug Davao Region.
1: Bulsay, bulsay.
0: Ngani ka tropa ha? Kani siya datos ni gikan di ni buhat buhat ato dire. Buhat buhat rin ma file ang tag cyber libel. Nya mahal ba kayong ng cyber libel para sa kuha kay ano ba ko kabus man ta? Makasuhan tag cyber libel eh, magpataka tag istorya ni sa radyo eh, nakarecord ya karon. Gika na sa datos ni sa DOH para kani nagbasi ta sa gipagawas kini sa Department of Health. Kasuhan tag cyber libel unsa ba ikuha no tog abogado bisag libre abogado na reason mga tagpamahaw. Okay. Sa Pilipinas, kumuingon kag kaniha nagini sa utok sa mga tao bisag asa nga naminaw kag karon niya. Pag muingon na gay nang kwadra mga nasa kauluhan kanin labi na tag DOH magpagawas sa niglagda nga dunay taas nga ihap sa mga lalaki nga nagka HIV kaniha lalimang ka 4,381. Pero ang giran ini nga may tabo, buta ko ang lantugin ini, kung kanibang 4,381 kabok, nakuha bagi din nila sa babae?
1: Bullseye!
0: Pero, sa Pilipinas po, kung ang babae nga dunay HIV, dito gina nila makuha sa lalaki.
1: Bullseye!
0: Bira lang nga ang babae dito po makuha na sa babae. O mo ni karon katropa, doon na ko i-share rin nyo ha. Dini sa Davao Oriental. Ato aning gisearch katropa, pinakabagong gigawas sa Davao Oriental. Nga kaso sa HIV. Oh nara ha, paminaw mo taga Davao Oriental. Kung pila ka buong kandun ay kaso sa HIV dinis Tibok, probinsya Davao Oriental? Ako na lang ni Tagalogon, kay Tagalog magi ato sa i-transcribe ka nalang ibe. Ato na lang yanuho ni Binisay. O nara. Sa Davao Oriental! Minog itong Obama. Ang help sa kaso sa HIV sa Davao Oriental, ugma na lang ato aning sigutan. Ibito ka rupa joke lang. Sa Davao Oriental, walay ihap. Walay ihap katropahanga kaso sa HIV din sa Davao Oriental. Wapa ko nauman. Walay ihap. Walay opisyal nga ihap. Ana. Walay opisyal nga ihap nga gipagawas ang probinsya sa Davao Oriental. Kung doon na ba'y kaso sa kung pila ba kabuok, laro na ka, kung pila kabuok ang doon ay kaso nga HIV din sa Davao Oriental, walay ihap nga gipagawas ha ang pamunuan sa Davao Oriental nga gipagawas sa Department of Health karong 2026.
1: Bullseye!
0: Walay ihap ha, but pasabot nga pwedeng na ah, pwede pong wa. Kay ang taga DOH wala pa'y gipagawas din sa probinsya sa Davao Oriental. So we hope nga wala ka tropa. Kay kung doon na gani, magkatag-katag mo yun eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Balik ko na ko, wala'y gipagawas sa taga Department of Health nga doon ay kaso ni Ana din sa Davao Oriental karong tuig 2026. Bisan pa naman ini ka tropa, giparayag sa Department of Health nga ang Davao Region nakatalaog to Davao Region na niya, tibuok Davao Region na niya, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental na nakatropa. Ang Region 11 o Davao Region nakatalaog 263 kabagong kaso sa unang kwarte sa 2026. So both pasabot ti ay kaning gibasa na to ganihang gipagaw sa Department of Health sa unang quarter nga 4,633 kakasong HIV sa Pilipinas, ang 263 ini gikan dinhi sa Davao region. Mga kadrabahan, 263 ka bagong kaso na na dinhi mismo sa probinsya, dinhi mismo sa Davao region. Kinatibukan ini ha, Davao region 263 kabuok. Kabahin na sa kinatibuk ang 4,633 sa kaso sa nasod sa pagkakaroon. Doon ako i-share nyo ka tropa. Ako gikan man ko bago ko niabot o XFM mati, gikan ko sa XFM pagadian. Dito ang datos po dito, lahi po di rin. Pero similar gihapon pag abot sa pinakatasong kaso. Pero dito giklaro nyo ka tropa dito sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Kaniha, Davao Oriental man ta, ako lang i-share gamay. We hope nga dili na diri ka tropa og wala joy natala unta diri sa Davao Oriental. Ang sa Zamboanga del Sur dili ni singon nga gisgutan kini nga watay gibasihan ka tropa na ani resibo ta nang istorya diri. Dito sa Zamboanga itaw na tog Region 9 kining Zamboanga Peninsula o diri sa Zamboanga del Sur ang nataptan dito og HIV ka tropa. Kumpirmado gyud nga sa naapag ulit ito, naa sa 600 ba siguro ito? Zamboanga del Sur pa na ha, dili na Zamboanga Peninsula. Kani Zamboanga Peninsula, tibok na ning sakop Zamboanga del Sur, I think napa din Zamboanga, di na ko pamilya rin. Basta kanin Zamboanga Peninsula, murag ya po ni Davao Region ba ngay, Davao Oriental, Davao del Norte. Kaning Zamboanga del Sur alone nakatala dito nakalimot ko sa numbers, I think nasa mga 600 or 500 katropa. Zamboanga del Sur alone lang na, pero giklaro dito nga kaning sakita nga HIV kabalo mo asa gikan kaning relasyon nga lalaki sa lalaki. Oh, mo na pinagana ko natala, giklaro gyud na dito ka tropa nga nakuha ni natong kanang hinigugma ay mga lalaki sa lalaki. Nana lang pagka istorya ka tropa kay duna be uban mga kritiko kayo. Kana akong istorya, klaro na lalaki sa lalaki nga relasyon. Mauni, natala dito sa Zamboanga del Sur. O ang kaso sa mga babae dito, gamay na kayo. Perting gamay ra kaso sa HIV sa mga babae dito. Ang mga dagag kaso dito katropa, kaning mga relasyon nga lalaki sa lalaki. Kanang kumpirmado yun ba nga sila yun ka ng... sige, butan na ito. Ilang kasing-kasing babae. Pagkat mga lalaki ma, pero ang ilang, nasaya na tana ha. Ako, daghan mo ko kaila po. Nini, kay, kuhan mata ka ng, sa unan, ako yung mga kaila mga komedyan. Daghan tag kaila mga inani nga klase nga. Kani mga lalaki ba nga ilang kasing-kasing babae, ana na lang. Mo ay pinakadaghang nataptan dito sa Zamboanga del Sur. I-search pagana ninyo sa mga balita katropa. Kung nagtupo-tupo ko rin, muundang ko rin karoon na yun. Dito nakuha ni, kanang balik na ko ha. We hope nga dili na o wala na nahitabo din sa Davao Oriental. Sa pagkaklaro, balik na ko, wala pa igipagawas. But masabot nga, pwedeng na ikaso dre or wala sa Davao Oriental. Kay wala may gipagawas ang taga Department of Health sa unang quarter karong tuiga. Pero ang klarong ihap sa tibuok Davao Region, tibuok Davao Region ha, 263 kabuok dunay bagong kaso sa HIV. 263 tibuok Davao region na. Balik ko na ako. I-search nyo diha, wala gigi pagawas ang taga Department of Health din sa probinsya sa Davao Oriental. Kung doon na ba o wala ba'y kaso nga natala nga HIV din sa probinsya sa Davao Oriental. Pero gisyara na ako din ninyo sa akong naibalan, di po na ating kakuha kay dito sa Sampuanga del Sur. Maupon nila ha dito. I-search nyo dyan, katropa. Kamu na lang mag-kuhan ra. Basig kaingom na murit. Maguro na si Kinasibido. Ita murit dre kay bakasuhan tag cyber libel. Nyag ba-preso ta. Unsa ba ikagastor to. Naglisod. Nga tagpamahaw. Siyempre maglisod. Yun magpamahaw dre. Kay paniud to naman niya mo ha. Iisan lang mong pamahaw. Paniud to mo na maglisod. Magpamahaw mo na. Klaro. Sige, balikan tayo nga mubo naman itong oras ka, tropa. Balik ko na to. We hope nga walay kaso nga matala na walay kaso nga matala din sa probinsya sa Davao Oriental. Di lang ito may isgot. Mati City, Baraybanay, unsa pa ni, San Isidro, memorize lang maganda ko ang umagian. Baraybanay, Lupon, San Isidro, anan lang. So, kaya ng lugar, Gubjen, Tarragona, Manay, kana nalimot taw ka tropa basta kay we hope nga walay matala ni ana dinhi sa kasong HIV sa Davao Oriental. Balik ko na ko ha dito sa probinsya, ako lang ginabalik-balik ni ba kay kurat man gud nga balita ka tropa. Gawas nga kaso sa HIV ang kaso po dito lahi po dire kay sa dito sa dihang dito pa ko grabe ang balikan ito ng HIV ato sa list gamay. Siguro sa depende po sa lugar. Kaysa HIV manggod, dito napita, balikan ako, ang pinakan akong kaso dito, kani mga katropa na itong mga, na ka na naigo yun ba, ka na naintimano yun sa HIV katropa, o kumpirmado yun, kani mga katropa na itong lalaki, pero ang kasing-kasing babae.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Lalaki, magpapitawag na sa to, katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: O ang ihap dito, may abot o nakalimot lang ko sa numbers, basta wala ra kaabot o kalibo. Pero I think na sa mga 600 or 500.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa tanang ihap na ha, gamay lang ang babae dito, katropa. Ubus lang yung kayo, wala ra kaabot o katunga, wala ra kaabot o one port. Ang dunay kaso nga HIV sa Sampuanga del Sur niya itong panahon na last year.
1: Bullseye!
0: Okay, last year to, last year.
1: Bullseye!
0: Okay, dito man ko last year sa XFM Pagadian. So, apil na lang sa Pagadian naman sa Sampuanga del Sur. Maulagi makurat ka ba kay ang dakong ihap na dito sa mga katropa na itong mga lalaki pero babae kasing-kasing, pinakadakong ihap. Kung mayon kang straight na lalaki, wala po gitugyan dito, wala po gitala dito nga mga lalaki nga nakatala og HIV. Dito yun sa mga kanang kwan ha, straight nga lalaki, wala gitala dito nga nagka-HIV. Ang natala dito, mga lalaki nga ang babae kasing-kasing. May pinakanakang kaso sa HIV dito na pita katropa. Maunang din sa probinsya sa Davao Oriental at Tangantane. Eh, kanong quarter, kada January hantod March, first quarter, wala may gipagawas ang taga Department of Health yana. Pero sa pagkaklaro, balik ko na ko sa tibok Davao Region, nakatala, tibok probinsya sa Davao Region, katropa, ako aning gisearch, nakatala dire og, kadali lang katropa ha.
1: Ay!
0: Nakatala og asa na to 263 kabag-ong kaso sa unang quarter. Bot masabot kung mayong kag Davao Region, kabalo na tala. Davao de Oro, Davao de Norte, Davao Oriental, Davao del Sur. Paan man region 11 man. So 263 kabok na tala din ni katropa ha. So we hope nga diri sa probinsya sa Davao Oriental walay matala niya na katropa. Kaya lagi we hope nga kung doon na magaling doon na may ipatabo katropa mga kanin paggobyerno ng mga kan ba kanin pasilidad. Susubot na ko nga sa City Health doon ay mga magpa-testing ka kung doon na ba kay HIV pwede na katropa. O siyempre batagaan kag saktong lunas niya na o kung sige buhato ni mo na katropa kabayan ng HIV para magiyahan po ka katropa. Ano ni mo nga doon na kay gibati nga na ay kaulaw diretso yun sa mga hintungdan nga nakabalo niya na ayaw na mga nabitong kita magong Pilipino pwede tamahin mong doktor pero not by profession. But pasabot na ko kamungutan na kada nga unsa pa niya kung sakit oy lain may gibati na ko nini doon naman siguro ko yun nani adili imnira na ko ano ba na lang sa mga Pilipino diba kita Pilipino pwede tamahin mong teacher pero dili ta professional nga maestra kada na magtudlo ta sa tubay kabataan teacher naman na mayingon ta ka nang ka labad ba na kong ulo eh mayingon ka nga pagpalit ito paracetamol para ina mong ulo umayong mo na kag pharmacist po o klaro sa pagkaklaro din sa Pilipinas sa dili lang ng HIV pero talaga nag-abogado ng Pilipinas halos tibok tao sa Pilipinas nga naistaktong buot atorne okay kuan man
1: Bullseye!
0: Dito sa Malawad.
1: Bullseye!
0: Pareha ng istorya nga. So may buhato na ko niya. At ang baganda niya. Attorney style. Ano ba? Pero dili. Not by profession. Pero attorney siya. Kanang MA ba? MA. Murag attorney. Alas 7.58 itong oras mga tropa. Domingo karon. Ang uban siguro na mati karon sa itong sibyanan rin sa XFM Mati 99.1 mga kutoka tropa itong naisigutan karon mga dawa we hope nga katang HIV din sa Davao Oriental wala yung matala katropa. By the way ang programa ang Bulsay Sunday Edition hinatod ka nato sa Santon Plus Coffee Mix katropa kini makatabang sa pagpugong sa pibila ka mga sakit kay hinungdan sa pagkawala sa memorya pakusko ng cognitive function sa utok nga maoy hinungdan sa pagkawala sa memorya ma-regulate ang pagpitik sa kasing-kasing o mapakalma sa nervous system. Tungod kay ang Santon Plus Coffee Mix, wala kini caffeine katropa. Subot pasabot kung naadik ka na sige inom o Santon Plus Coffee Mix. Dili na pasabot nga gibutangan ng Santon Plus Coffee Mix para maadik ka kung dili, nakaangay ang imong lawas yan na katropa. Kani ba yung kape katropa? No? Doon na din akong istorya. Kabantay ka naman yung katigulangan na to. Kabantay ka inig mata sa buntag kape. Dahil yung mamahaw kape. Bisag init kay Udo mga pe. Inig ba mainit mga pe. Inig dahil matulog mga pe. Nana kasagaran ka rupa, di ba? Atong doon ay hamtong nga pangidad. Ay kanimang kung hamtong nga pangidad ka rupa, laom na ni Gunahuna eh. But pasabot kung magunit na sila kape, bisag si kita karon mo na sumbanan na to. Pag magunit na kay kang kape, galingkod ka na, gagunit ka sa baso. Waka kabantay ba nga mauna na i-break sa imong kaugalingon. Break, basubot na ko. Samtang gakapi ka, galing ko na galuktok na imong mata niya. Gakapi ka, mauna ipasabot nga, break na sa imong kaugalingon. Babot pasabot nga, kanang pag-break, tawag na ko ni mo. Nagunahuna na ka kung unsabay buhato ni mo rong adlawa. Unsabay imo ni mong achievements puhon. O unsa ba yung mga hitabo ni mo na mga sibanaha o unsa pa yung buhato ni mo sunod ng adlaw mo na pasabot ako nga break samtang gakapi ka wa mo kabantay na pero maagin na ginahuna ni mo samtang gakapi ka katropa alas 8 na tong oras pati kong oras sa katropa na salamat sa inyong kunin na ipagpaminaw di sa programang Bullseye Sunday Edition
1: Bullseye
0: salamat sa inyong kunin na ipagpaminaw katropa ha. Nagan salamat usab sa atong ka-partner sa Pikas Lawas, atong sparring partner, atong technical engineer 2, katropang Wirhel Picong Ordinesa. Pagbanan sa pagdumala sa atong station manager, katropang Arnel Cortez. Usab sa atong CEO or President sa Yes to Health, Sir Dr. Remilito Uy, at sa iyong partner live, Madam Olive Ainoy Rugzab sa atong General Manager Katropang Edwin Garing. Dan salamat sa inyo kuno ni pagpaminaw katropa. Hantod sunod Domingo katropa ha. Sa Bullseye Sunday Edition. Inyo kumadungan katropa og Lunes sa tuod Biyernes sa programang Express Balita sa Buntag. Og matag Domingo kining Bullseye Sunday Edition.
1: Bullseye.
0: Happy Sunday mga katropa. Salamat sa inyo kuno ni pagpaminaw. Alas lang kayo sang Pilipino para sa Pilipinas. Ako kini si katropang Ken Acevedo. Madayon adlaw Davao Oriental.
1: Bullseye. Bullseye.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM,
1: XFM
2: Express Balita.
3: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinokonsult.